0: ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape, o ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santo Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak, yes to health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
1: Southern Gold Coffee Mix.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
7: Join oras natin sa efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
10: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
11: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
10: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
12: Ang gugma, mura ra na og boxing.
6: Sa wala pa ni mo gisugdan, kinahanglan, andam na kang masakitan.
11: Ka-Clarex,
12: Anna? Exciting!
11: Clarex!
12: Exciting!

0: Life Talk, with Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
1: Alan abay sa XFM Davao.
0: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran og tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy ug maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya ug integridad.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Andy Causon sa XFM Davao.
2: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
5: Santo Plus Gold.
8: Ako si Don sa Kamaestra.
9: Magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santo Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
13: Zanthon Plus Coffee Mix User.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini taga-Panabo office worker.
13: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santo Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santo Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santo Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
16: Alan Abais, Andy Causon.
15: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
16: Express Balita.
15: Express Balita.
0: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alasay sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
1: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
17: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: Santon Plus Gold.
18: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos og daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santon Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
19: Lami nga kung kung sa anang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kanaganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, nakuha yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
11: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
20: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Premium D3 user.
2: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So naluyahan kay ko say magsige og duka gud sa klase. Digyud ay lalim. Habang guys eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom dayon ko premium D3. Di nagud ko batiun og kapoy. Kadamatan ako sayo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba. The best gyud ang premium D3. Condition ko pirmi. Basta naka-premium D3.
21: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
22: Turbo.
23: Ang pakusog.
22: Turbo.
23: Pagdugay sa away.
22: Turbo.
23: Doble ang kalipay.
24: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
25: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
24: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
25: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
26: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
27: Turbo, wagas ang lakas.
26: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
27: 7 Plus Herbal Soap.
28: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
27: 7 Plus Herbal Soap.
29: Bili na!
27: 7 Plus Herbal Soap.
4: Kaklarik sana!
27: Exciting!
30: Long have we waited. Panduay First Five. Zach Tabudlo. Woji. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduay First Five. Brought to you by Panduay. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduay products in participating outlets. Visit the Panduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
31: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
32: M2C Graphics, Davao.
33: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
34: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
35: If symptoms persist, consult your doctor.
36: Sa mga butika.
37: Cellphone Gold. Coffee Mix.
38: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
37: Cellphone Gold Coffee Mix.
39: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
40: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka. Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting.
9: Kaklarek sana.
8: Exciting.

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule. Na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyog kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Mahal, kumusta na ka diya sa abroad?
13: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
12: Ay, salamat.
13: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
12: Ikaw po, pag inom og Vitamin C, ha? Amping diya, mahal. I love you.
14: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Kaklarek sana katropa tong oras, alas 9:07 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Una sa tanan dalayo ng Diyos sa way katapusan katropa ning adlaw Biyernes kita karon mga higala mga kaingsunan. Pecha 12 sa bulan sa Hunyo 2026 mga katropa. Happy Independence Day mga kaingsunan, araw ng kalayaan today. Holiday mga higala, kumusta to mga katropa karon? Nga naka-relax mga kaingsunan ning adlaw sa holiday. Ika nga long weekend na usab mga kaingsunan. Alang nga to sa matang trabahador sa kilig pang gobyerno nga mga trabahuan mga kaingsunan, no? Muna ingon mga katropa nga sana all, no? Alang din na mga katropa mismo sa tuwang yung mga trabahante, no? Kaning kamot, kaning kay sikay mga kaigsunan. Apan katong nagatrabaho katropa nga na tungod aning adlawa mga kaigsunan o nagtrabaho gihapon ng holiday, ana ay mga adjustment mismo sa inyohang sweldo mga kaigsunan. Unta na kamalita ang adjustment pero manon sa mga ingana katropa. Welcome sa tuwang tulumanon si katropa ka Jasper Magun sa Magtimon na sub sa programa mga katropa. Ingat lang Biyernes, no? Kumusta ba nga ito ang plastada de karon? Hayahay pa ang hayahay sa tanan mga kaigsunan. Tingala inyong plastada karon. O gusap, asa mo nag-plastar karon? Laban mo sa mga resort, no? Sa mga beach line, laban mo sa mga inland resort, mountain resort. Nakaklarex sa tropa kagita mismo karon na maka-relax sa pila na pagkaadlaw nga trabaho mga kaigsunan ni si Manaha. O gusap, bubinda kay di kay nga na matunpag ka balik eskwela na kay lagi katropa gumikan sa mga trahedya, gumikan sa mga tagtayog nga tunas natin sa niagi pang mga adlaw mga kaigsuna nga sa mga bahin sa Mindanao, particularmente sa Medjensan o Sarangani area mga kaigsuna. So asahan na po nato lao man to nga next week nga nagyud ang grabe katropa usab nga kumbati may isunan sa trabaho o usab kumbati sa pagbalik eskwela nga normal o regular sa ato ang mga kabataan-unan, ato ang mga estudyante, mga kaigsunan. Pero kung kita mismo karon katropa nagluya kay holiday, no? Kung baga ligid-ligid pa tadiha mga kaigsunan, gusto mong kamo mubagsik, no? Mulagsik katropa inumtar sa kilig produkto sama mga isunan anig premium D3 coffee mix o sa premium D3 soft gel capsule mga katropa para lagsik ato ang panglawas. Ito ang kabukugan, ito mga muscle, mga kaingsunan, ma-enhance katropa. O usab, pabalik ito ang kasigla sa tuwaga panglawas. Labi na kung kamo mismo, unya pa mga trabaho, may mga trabaho gihapon, bisan holiday. O usab, doon na tayo mga himoon, mga kuti-kutihon diha mga katropa sa tuwaga panimalay. Dapat abagan ato ang kalawasan sa pag-inom o premium D3 coffee mix at premium D3 soft gel capsule mga kaingsunan. Minus Jobit na karon, kay si Katropa ka Jobit nagwan, nag-holiday. Kuwarto karon siya, doon importante usab gagi hikuter katropa para usab sa iyang kining pamilya mga kaigsuna. Good morning katropa ka Jobit, no? Ang pindi sa imuhang lakaw karon ka Buntaga. Alas 9:15 mga kaigsuna. Sa tuag motivational quote karon ka adlawa karon Buntaga katropa. Sentro. Life has no remote. Get up and change it yourself. Ang panda ni Mark A. Cooper mga kaigsunan. Ang kinabuhi walay remote kini katropa. Bangon ta. Og usabon na ato ang kagalingon mga kaigsunan. So naa sa to ang pag-usab sa tong kagalingon. Naa sa to ang kagalingon usab katropa paon sa tama disiplina nga mausab nga tong kagalingon. Alibuga ba na katropa Jazz? Mga walay kumbaga lita robot ika nga mga kaigsunan, no? Walay mo remote sa tuwa ang atong kagalingon, atong kinabuhi dili usab remote nga makontrol mga kaigsunan sa uban. Ana sa tuwa ang kagalingon na pagkontrol sa atong kinabuhi asa padulong ug unsa nga direksyon ang atong adtuon atong gusto abuton mga katropa. So kinahanglan magbag-o ta sa atong kagalingon, no? Dili ingong pagbag-o para sa kining kanang dito ka mapadban sa kinatumian mga kaigsunan sa kapakyasan. Apan pagbag-o katropa para sa kamaayong maayong kaugmaon padulngan sa imuhang kinabuhi mga kaigsunan. Kumbaga nasa tong kagalingon gyud mismo ang unsa tong gustong nga tahason o sa nga gustong nga dalan ang tong adtuon ang parutan ba o kaayuhan mga katropa. Ana-ana sa toong kagalingon, no? Time to reflect katropa, time usab nga mag muni-muni ta o mag-motivate mga kaigsunan kung asa gusto nato ang tuon portahasong nga dalan para sa kayuhan sa tuwang kaglingon usab ngadto sa tuwang pamilya. Sentro. Alas 9:16 mga katropa sa tuaga panagubuan sa tuaga Sentro Balita.
1: Sentro sa Balita.
0: Sa tuaga Sentro Balita karoga panahona. Unang hanig katropa sa tuaga Sentro Balita ni abot na sa Davao City sakay sa saka private plane ang patayng lawas ni palaro ng pambansa 2025 MVP Rene Baterbunia. Pasado alas 2 kaganinang kadlaw na karong adlaw. Usa si Baterbunia sa pag-atlitang namatay atol sa giingon nga team building activity sa Tinio Blue Eagles sa Dipaculao, Aurora. Samtang nagkaplastar na usap kinikaroon ang haya ni Baterbunia sa Ateneo di Davao Senior High School sa Bangkal alang sa usa ka public viewing. Kiniaron makita sa mga schoolmates, classmates, kaila, fans o mga Davaoino nga mupadangan sa ilang pasubo sa pamilya o na paman dalhon pauli sa ilang lugar sa Talakugon, Agusan del Sur. Sa Picas Bangi Katahong nga patay ang upat ka boatman nga posibleng tungod sa gas poisoning samtang nagtapok og mga isda sa kasko sa usa ka fishing boat nga midunggo kini duol sa Seaside Sardine Canning Facility sa Barangay Kawit sa Zamboanga City. Sa report nga ang upat tripulante kini sa fishing boat tulo ni ini giilang ga sila Ranilio Sanugal Jr. Jan Edgar Dutilios ug usa ka Arnold Bongkawil nga sa gunson nga nangaluya matud pa samtang nagtrabaho kini sa closed storage bank sa ilang bangka. Nagitaan sila sa mga kaubanan nga nagbuyod na lamang walay panimuot sa kasko sa bangka sa kadagatan sa Sulu ug Tawi-Tawi Basilan. Kung asa matud pa diha usab sila nagapangista. Gisulayan sa mga doktor sa usa ka ospital din gidala sa sila sa ilang mga kaubanan apan napakyas kini nga buhion ang upat. Sumala pa kana sa isa ka kinig report. Samtang padayon sab nga ang investigasyon karon nga gilusad labot sa maong insidente. Sa Picas Bahay, gipahimangnuan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, ang publiko batok sa mga fake nga donation drive. Nunot kini sa magnitude 7.8 nga linog nga maigo sa Mindanao, tulog kaadlaw na ang nilabay. Nagpasidaan kini nga posibleng mapahimuslan sa pipila ka grupo ang panginhanglan sa daghang apektado mga tao nga mulusan o fake nga donation drive o makatigom o gapundo alang sa ilang kaugalingong interes. Gipasabot sa ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso nga nga mudo sa maong mga grupo mao ang pagdasig sa mga donor sa paghatag og cash imbis nga in-kind donation. Ugang pang kanunay usab nilang gigamit aga social media aron maabot ang daghang mga donors. Ugang pa ni Paraiso nga walay breakdown baka resibo nga ipagawas alang sa mga donasyon nga makulikta og Ginoon mawala lang kini sa gayon nga makulikta na ang kwarta nga unta idonar sa mga residente nga napigtuhan sa linog. Alas 9:19 na katropa. Samtang sa Picas Bahina, giauhag usab ni Acting Senate President o Senate President Pro Tempore Win Gatchalian ang gobyerno nga gabiton ang 180 billion pesos nga available nga pundo ubos kini sa 2026 national budget alang sa reconstruction o sa pagtabang sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Gipunting ni Gatchalian ang paginhanglan sa dinaliang paggamit sa nabiling 17.89 billion pesos ubos kini sa National Disaster Reduction and Management Fund nga mao'y nagunang tinubdan sa pundo alang sa pagtubag sa kalamidad, hinabang rehabilitasyon, reconstruction o mga paningkamot sa pagbangon. Apil usab sa 180 billion pesos ang kapin 32 billion pesos ubos kini sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units, halos 16 billion pesos usab sa Contingent Fund o kapin sa 8 billion pesos sa Quick Response Fund sa kadaiyang ahensya. Ang nabilin nga mga pundo naglakip usab kini sa alang kini sa mga serbisyong sosyal. Sa Picas Bahin nagpaabot usab ang Senado sa assessment sa Executive Branch sa sitwasyon sa Mindanao aron sa pagtino kon gikinahanglan ba nga mohangi og special session aron mapasar ang supplemental budget alang sa rehabilitation ug sa reconstruction sa mga bahin sa Mindanao. Alas 9:20, nag-file aga Bureau of Internal Revenue og kasong kriminal sa Department of Justice batok kang kanin Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Tungod sa iyang kapakya sa pagbayad sa saktong buhis ug wala pag-file sa annual income tax returns gikan sa 2019 hangtod 2023. Matun sa BIR, ang tax evasion o kapakya sa pag-file o return o pagbayad sa mga kaso sa buhis ubos sa National Internal Revenue Code ang isang at batukanggo tungod sa iyang kapin usa ka bilyones ka pesos nga wala mabayad nga buhis. Nagasugod ang investigasyon nunod sa pagdungog sa Senate ngadto nga 2024 labot sa gironda nga Pugo Ham sa bambandiin iyang giangkon kadaghan sa iyang propriedad sa kanan og may kalamigitan kini usab sa pipila ka mga korupsyon. Diskubrihan usab sa BIR ang dakong transaksyon sa panalapi, lastuhan og mga kabtangan nga gipanag-iya ni Go samtang sa real properties, mga sakyanan, helicopter og transaksyon sa bangko apan dulay nakitang income tax returns nga gisang-at sulod sa 5 ka sagunson nga tuig. Madal pa ni BIR Commissioner Charlito Mendoza padayon ang paggukod sa hinsa sa mga tax evaders, illegal traders og defaulters. Alas 9.22, katapos ang nganig sa Tuaga Sentro Balita, nagpadala ang United Arab Emirates UAE o dinali ang tabang sa mga komunidad nga napiktuhan sa kusog ng linog din sa Mindanao. Nalakip kini sa paggaon, relief goods, susuport na sa mga apiktadong lugar sa Mindanao. Samala ni UAE Aid Agency Chairman Dr. Tariq Ahmed Al-Ameri, natumong sa humanitarian response, nagtumong kini sa paghatag o dinali ang plaster o pagtindog sa mga residente sa lugar. Dugang pa sa opisyal nga maong lagang kabahin usab kini sa ilang pagtabang sa mga nasod nga napiktuhan sa kalabidad sama sa Pilipinas. Sumala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 47 ka mga tao ang namatay, kapin sa 688 ang angol o libuan ka mga residente ang nawala tungod sa linog na maigo dool sa Sarangani Province atong adlong Lunes. Samtang nagpahayag usab sa ilang pasubo o suporta ang Estados Unidos, Japan, China, Australia, Germany, France, New Zealand, Israel, Russia o Ukraine. Sentro. Alas 9.23, katrupa sa tuaga panag-uban-uban. Good morning sa tuaga katrupa, karoon nagasubaybay sa tuaga frequency. Ang 89.1 mga kaigsunan. Kumusta kita karong orasa ning gutloa? Usab sa tuag mga katrupa na sa tuaga Facebook Live. Good morning sa tuang tanan. Usab sa tuag YouTube channel mga katrupa. Good morning, Meng Aga. Good morning. Dire sa mga nag-una dire ug nagpaabot og kinig gabinsay si Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM 97.9 Davao katrupa. Happy Independence Day mga katrupa, Pilipinas, no? Happy Independence Day ingon pa na ni Ma'am Nita Valderosa mga kaigsunan. Kay Sir Martin Navarez Mangiran Vlogger, good morning katropa. Alright, yeah, pipila lamang kini sa tuang mga katropa karon nga nagasubaybay sa tuang programa mga kaigsunan, no? Ayan, nakaroon sa may Bangkal area. O sa busy ato ang mga katropa po diha sa maong location kay napod karon nakahaya ang si Rene Baterbonia mga kaigsunan. Na-check ta or makicheck ta kay katropang Marvin na taon-taon lamang mga katropa. Karong adlaw ang ika 128 ka kuan kini tuig sa Independence Day mga katropa, no? So mo ni ang pag commemorate nato sa deklarasyon sa 1898 declaration sa sovereignty diya sa may Kawit Cavite kung asa mga kaigsunan gawas to nakita sa pagpanakop, no? Gikan sa mga langyaw mga katropa, pero I doubt kung gawas to na bago kita mga kaigsunan. Eh, bisan gawas nun ta katropa, pero wata nahimong gawas nun sa corruption, no? Wata nahimong gawas nun mga katropa sa mga mapahimuslanon nga mga opisyal sa kagamhanan nga ang ilang kagalingon lamang ang ipangdato, ilang kagalingon lamang ilang salba mga kaigsunan kung na may gihatag nga kayuhan ngadto sa publiko samtang sila nagserbisyo. Pichi-pichi lamang kini mga katropa. Oga sila lang mismo gyud ang nakapahimulos mga kaingsunan sa ikaingon nga kaban ng bayan. Sentro. Tanaw ka tropa, no? Subay inyo ang ano karon kini masulti sa tuag ika 128 nga kasumaran sa atoang Independence Day, no? Araw ng kalayaan. Ang basahon kauban araw ng kagitingan lahi mo to. Kini araw ng kalayaan mga kaingsunan. Sabay masulti nato mga katropa nga kita mismo mga kaigsunan amang takaroon nagapahipi lamang intawon katropa sa mga taliwala sa mga away sa politika mga kaigsunan. Gusto ko magadungog o kini mga good news na pud katropa mismo sa ato ang national news kay halos mga katropa mga bad news. Anong bad man katropa just kay sige lang mag-away diha sa natad sa politika intawon. No? Bira diri balos diri statement diri ano pud kini nga sagon pud diri ano lang. No, kumbaga, kung musulti ni isa, di tuhan sa isa. Kung musulti po ni Pikas, di po tuhan sa Pikas. Kung musulti ni sa Pikas, sagngon sa pikas o ribat naman sa pikas mga katropa. So, wala ka ng toxic kayo mga katropa. I don't know kung kamo nakapansin mo anak mga kaigsunan nga pati ikaw mga katropa, pati ikaw na minaw naglantaw lamang sa balita sa national sa politika, mas stress kag apil, diba? Mapiktuhan na to ang kalawasan di anak mga kaigsunan, diba? Ay tangutan ano lang tagsalida ani. Diba? Kay at least dili nimo apikto sa tuaga panglawas mga katropa. Example ha, ikaw supporter ka ni ano ni politician A. Gidabudabuhan imo ang politician, kumbaga imong gisuportahan. Maito ka, malagot ka, masuko ka. Mo-comment mo ka sa social media. Diba? Di ka kakaon katropa gumikan kay gusto ka mo balos atong isa pong individual nga nag-comment against sa imong politician or gisuportahan nimo. Sa may balik ana, kumbaga sa may return of investment sa imong nga pag-comment. Atong isgutan ni katropa, kanang ROI ba? Mura man pagka nag-negosyo ani. Kumbaga sa may ROI sa dihang grabe ka maka-depensa sa imong politiko. Natagaan ba ka og malita? Natagaan ba og binulan? Di ba? Nya grabe ka maka-komento diha nga makigpatay gyud ka mismo sa imong gisuportahan nga politiko. Wa na yung naghihimong trabaho kasi rin kagbuting-ting sa imong cellphone. Oh. Ang balik, anak katropa, diha rin na mismo sa tuwang panglawas, mga kaigsunan. Mind you, diba? Sa matulog ka, magsigi ka huna-huna unsa ba akong ibalos atong netizen nga nag-comment again sa kuanga politiko. Diba? Bisa na ka sa CR, mag huna-huna ka, unsa na bugay komento, ani? Tarang check ko. I-check na kung ako ang FB account. Ikaw ragi igayagaan o giilad anak mga kaigsunan. O niya, kung magpadayo na mga katropa, maabot ka kaga 2028. Diba? Saan pa magtanaw diyan ni mga nidaog natin mong politician o ikaw mismo na tigok na? Kaya grabe ka magkasuporta o niya ni apekto na sa imong mga panglawas mga kaigsunan. Ako pa sa imong katropa, inom ta sa kinigis Santon Gold Coffee Mix. No, kung di magdina ninyo mabiyaan magkomento diha, di mabiyaan nga magsigig depensa sa mga politician, listen kay katropa kung magpadayon na ang heart di mo in town na imong heart. Ang imo nga panglawas katropa. Di aplandaan katropa, abagan na itong lawas sa Santon Gold Coffee Mix mga kaigsoon na kayo paubos asab kini sa tuang cholesterol level. No? Paubos kini katropa sa mga ipangbating nyo diha katropa mo ni mo hupay. Ang ato agay Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. So ay makabala ka katropa kung mingon mo nga ay tamis mo na katropang just, no? Basta lang nga ipatamis sana. Ayaw ka makabala ka katropa kay stevia ang gigamit ni ini natural katropa. O di mod mo magkasakit o diabetes ani. Kasi mabala ka mo si inom man na katropang just basta magka diabetes sinun mi anak kay ang kuan na ang sweetener ana. Makabala ka katropa kay natural ang sweetener sa ato agay Santon Gold Coffee Mix. Ito nakatilaw na mga isunan kabalo ko nga maka-attest ni sila nga perte ka nindot, lami, swabi o healthy nga ito agay Santon Gold Coffee Mix. Alas 9.30, good morning! No? Napainilag na nagpaabot o timbaya dire si Rodi Peralta Cana. Sir, Rodi Peralta Cana. Totoo yan nga na-stress. Kasi totoo perte gong tinuora yun si Randy. Si Rodi. Ma'am Jing, bitaw katropang Diyos, no? Sa Ginoo na lang jud ko nagisalig ang tanan. Oh, sige tanaw da sa kinig Facebook lagi kung ako lagi kamo lagi ako ka katropa kung wala ko sa broadcast wajog ko Facebook. No? Ma stress ka sig tanaw sa Facebook kumbaga usabay ato tanaw ba kung pila ka porsyento ang gihatag nga kayuhan ni sa tua. Gawas sa mga vlogger kay mao gyud ilang mga livelihood mga kaigsunan. Pero sa stress ko kalawang taon mga katropa ambot lang. No? Grabe ka maka-stress ka, maito ka, maglagod ka, kabalo ka nga kini nga politician na mutbot na makap. No? Kung pwede pala lagi mga katropa nga mulusot ay mong kamot o pumindot dito ar makuha, madapayan ni mo na ilang mga dagway mga kaigsunan, masagpa ni mo kay Binot Botra. Lovely ko Los Hermas, good morning Sir Jazz, happy Independence Day. Kana puro ang palibot, gubot pa sa lukot, inom na lang tayo ni Ogasanton Coffee Mix. No? Ayan, layo pala sa 2028, pating gubutan na. Magkadooli mga kaigsyon na ambot lang tingali. No? Nanay mablatter nga mga supporters ng mga iaway. Ma'am Jing Pigarido, always take sa mga produkto sa Yes to Health Kanalang jud ko. Hashtag yes to health yung pa ni Ma'am Jing Pigarido. Yan. Maki-update na katropa diya mismo. Taw-taw do sa Bangkal area. Diya mismo sa haya katropa sa isa ka basketballista. Ngayon taon ang pangarap, pagandoy ini mga kaigsunan nga magkatabang sa pamilya, gikan sa probinsya, paingon nga to sa nasyonal. Pero unsa pagkaunsa katropa nga ang negligence, no? Kaingon ko nga negligence sa part mga katropa sa nagdalaan ni dito sa ilang team building ni Sangko in town mga kaigsunan sa paghingkabsan sa kinabuhi. Kiling sila si Rene Clert Bartibunia, 19 anyos, o kiling certain Divine Adili, 21 anyos in town mga katropa. Nisalig, no? Nisalig yung pamilya, nisalig mismo ang mga kababayan nga dalon kini nga katropa sa kauluhan para sa kaugbaon sa mga bata. Pero unsay ni tabo ni ini magisunan, ibalik ini karon katropa diri sa isla sa Mindanao nga wa na intawi kinabuhi. Sentro. Una mga pangutana karon katropa. Makasalig pa ba ang public, no? Kung doon tayo mga skilled player diri mismo sa probinsya dalon nga to sa kauluhan na in town nagdahom ang kining pamilya nga alang to sa kayuhan. Pero in town katropa tungod sa trahedya kaparutan ang isang putan mga kaigsunan. Ito rin siutan unya. Ang usap katropa mismo, no? Kaya ito makaubal unya ang police maritime mga kaigsunan. Diri mismo sa ito ang panag-uban-uban mga katropa. Mga update, no? Sa mga siutanan. Labi na karoon nga close season na usap. Diri mismo sa Davao Gulf. Kung saba ang gihimo karoon sa ito ang regional maritime unit mga katropa. Monitoring. Diya mismo sa kining mga pagpanagat. Apil ba ni sa ilahang ginabantayan karoon katropa? Kung ito mga ano, bawal nga mga dagko nga mga panagatan nga muni makaut-ut usab sa mga kining isda nga gagmay di mismo sa tuag Davao Gulf. Pero close season karon mga katropa, sabay monitoring sa tuag Regional Maritime Unit 11 ini usab kining apoy puas katropa nga monitoring aning mga sigarilyo, no? Sigarilyo nga di atua pero dre sila nakakwarta. Sigarilyo katropa gigingan sa laing nasod nga pilit ginapasulod sa Davao Gulf. Kay doon na po yung mga negosyante, mga isyon nga nagnegosyo po nini, o doon na po yung mga parokyano, mga dabawinyo nga mo suyop nga po na yung mga katropa aning sigarilyo. Kumbaga, ingo palagi nila mga kaisyonan ka ng smuggled nga sigarilyo. Kung maglantaon, hindi naman ismuggled tingali. Regular na may nagasulod dito sa tuag Davao Region. Ito na isigutan o niya katropa. Oy, happy birthday. Kisa pa ni happy birthday si Rudy Peralta Cana. Ah, halidi di ay. Ang sam nung mata mo katropa. Happy halidi di ay. Kisa pa nag-birthday karon, happy birthday ha. Kisa pa nag-birthday karon nga June 12 mga kaigsuna. No? Pagka naangig ka sa kagawasan, no? Aning adlaw. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. So, ito na isigutan niya katropa. Wan pa mga impormasyon. Malamang sila ka mga pahinom dom oras, mga higal alas 9.34 na sa morning.
1: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
4: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Sentral ng Pilipinas.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
11: Long have we waited.
12: Panduway First Five.
11: Zach Tabudlo.
12: Flo G.
11: December Avenue.
12: Parokya ni Edgar.
11: And Kamikaze.
12: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
11: Panduway First Five.
12: Brought to you by Panduway,
11: the world's number one rum.
12: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
11: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
12: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
11: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robin with Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
14: M2C Graphics, Davao.
15: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation.
16: DX Trio Trucking Corporation.
17: Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
18: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
19: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
20: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
21: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
22: Kaklarek, sana!
23: Exciting!
24: XFM.
25: Kaklarek, sana!
23: Exciting!

0: Metro.
1: Alas 9:45 na gyud, mga higala. Tuwa ka pa nagpanuban sa programa Gasantro. Kamuna kami nang gihapon diri sa XFM 89.1, ang bagong tahanan mga kaingsunan sa XFM Davao. Ma'am Jing, Sir Justin Baya, nakuha kong sister na si Belle Chaps. O happy birthday, enjoy lang sa kanunay, God bless. Oy, happy birthday kay Ma'am Belle Chaps.
2: Happy birthday!
1: Kinsa nag-birthday si Ma'am Belle Chaps. Isa sa ato ang mga avid listener, diri mga katropa listeners, diri mga isunan sa ato ang XFM Davao.
2: Happy birthday!
1: Matama gid Ma'am Belle Chaps, humamig program, diri sa media. Agay lang may sa location, ma'am. Bitaw ay good morning. Wala, kining kapis kayo sa panglawas. Mo gina ito ang pinag-wish na ito katropa ko mag-birthday dan. Ito ang gihandom ang kapis kayo sa panglawas ni Ma'am Belle Chaps. Sa mama, banda sa may Davao Golf at ani karon nagapuyo na si Ma'am Belle Chaps. Happy birthday kanimo, ma'am.
2: Happy birthday!
1: Gusab, ingo pa ni si Roddy, idol, buti pa ang Davao, napakatahimik. Wala gina si Roddy, no? Tahimik ang Davao, but pilit nilang ginugulo, ika nga, mga kaensyonan. Trabaho lang mong inyo dahil, kay kami trabaho na pag may amu diri sa Davao City. No? Ningka mo tumidri nga mahinlo ang Davao City, niya si Mugbatiko sa Davao City. Ana. Mga katropa, munang di kita magkausaan ni mga kaingsunan. Kapitang maulaw ko muli ito kanina nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kaya kita karong katropa nagkawatak-watak man. Diba? Magulmi ko, ma'am, alam mo extra mga alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kaya di ko ganahan muli ito. Nga naman katropang dyan. Ano ka muli ito, ana, nga nagkawatak-watak mga ganita. Ano to nagkausa ba takaroon mga isunsa? Sinandron, tunga! Asa pa ni banda nga nagkatunga-tunga ta mga kaingsunan. Diba? Bisan gani sa linog, ipolitika pa. Ay, nako. O bisita to nga grupo, batikuson. Kung nga po to ni bisita, batikuson po. Nako, asa mag kita paingon ani katropa. Munang na tayo makitaan sa posting sa kilinig social media nga Amerika, US, Japan, Spain, napabamudha, balikan na namig sa COVID. Ano ba? Para komedya na mga tropa, komedya na sa toang mga netizen, but may, ano na sila, no? May, kanilang ilang gihambin ba nga kining bugso ng damdamin mga kaigsunan, nga kung iani man lang ang sitwasyon sa Pilipinas, why not sa kopo na lang punta? Unang mga komedya sa uban nga karong adlaw, ika 128 kakasumaran sa adlaw sa kagawasan mga katropa. Ang pangutana sa uban mga kingsunan, hingpit bagitang gawas nun. Ang kita ganin mismo sa tong galingong nasun, nagkabahin-bahin man ta katropa, gumikan mga kingsunan sa interes.
0: Sentro.
1: Butong line, anibitaw karon sa mga pagbahin-bahin sa politika, interes naman na mga kingsunan. Okay, interes sa kining ano, sweldo. Di po mga katropa. O baka kining utang. Lahat mga interes mga katropa. Bitaw! Good morning Sir Josh o Ma'am Jovit. Yung pa ni Elmer Curioso. Beauty resto si katropa ga Jovit karon. At pagbalik ato para kung ano po ito, hyper. Itong si katropang Jovit. Bitaw! Kaya maglangay katropa kayo sa ito ang kaoban, ito makaoban karon na ito ang Regional Maritime Unit 11. I-update ang mga kaisunan sa kining ilang mga accomplishment diri mismo, no? Ilabi na sa kung doon ay dispatching dito sa Linog area. Pag-usa, monitoring sa close season karon mga katropa sa Davao Golf kay sukad atong June 1 antoy pa kini August 31 tulog ka bulan nga close season, fishing season diri sa ato ang Davao Golf mga katropa. Nakalos ato aga studio si Police Staff Master Sergeant
3: Senior
1: Master Sergeant, maglibog ko aninyo mga kanon. Giusab ang banding mas dali to lito kon to SPO1, SPO2, SPO3 sang kini nagkonan. Dito oi. Wala Senior Master Sergeant Marjorie Siricon, ang PCR sa ato aga PNCO, og usab si Patrolman Benji Pulancos, no? Ang investigator sa ato aga PNCO mga katropa. Sir, ma'am, good morning ka.
3: May buntag katropang Jazz og sa mga tigpaminaw aning XFM sa programming programang sentro. Happy Independence Day sa tanan. Mo nang ato ang ano ba ato ay remember na gina-celebrate na tong Independence Day kay para natay sana yun nato na atong sovereignty.
1: Motivation po naman sa ato ah. Oh, every year.
3: Oh, every year kay divided ato ang ano gobyerno karon.
1: Mm.
3: So dapat makihiusa ta tong iyon gay ni mo sir na kay di ba nagfight ta sa atong freedom dapat united ta.
1: Gani nya karon ato ang Senate mo duha naman ni kabuok.
3: Gani. Maglibog ng tao.
1: Oh. Bitaw, yan, salamat kayo si Rico, Ma'am Marjorie. Si Sir Binjen.
0: May buntag sa tanan, no? Sama po sa akong ingon sa akong kauban. Ato ang i-celebrate karon ng adlaw sa pagkinausa, kinayusa. Kita tanan, Pilipino as one. Solid ta. United tanan ba?
1: Oo, ayan. Alright, salamat kayo. Patrolman Pulangos, no? Pulangkos. Okay ba ito ang audio na katropang ano? Kay medyo hinay ang audio na ko ni Sir Benjen, sir, no?
0: Benglin po.
1: Benglin. Sorry. Ayan. Sir, okay ni ma'am. Ang ito ang mga accomplishment, no? Natay mga accomplishment for the past weeks or days dito sa itong Davao region po.
3: Last Wednesday lang, sir, ang isa sa pinaka kuhaan po naman na accomplishment. Isa sa pinakadako na mo na accomplishment is ang pag-apprehend na mo sa ano, violation of RA 9175 or the Chainsaw Act of 2002. So ang kini na balaod promulgate ni sa atong gobyerno para ma-lessen or ma-eradicate jud ang illegal logging o maprotektahan ang ato ang environment, no, ato ang mga trees na dili maputol, maputol kun dili kay para di ta bahaon dire, no. Usually ang kitabaya dire susceptible ta sa baha sa Davao region o tungod pod kay para pod ma-sustain ang ato ang ano environmental health o okay, ang environment ang ato ang ano ma-sustain ang atong environment.
1: Usay na intercept na to ato ma'am. Usang klase nga kahoy ilang ano sa operation.
3: Ang among investigator na mag-discuss
1: si Patrolman Binglin. Sir, any ano details sa kining ato ang accomplishment sa during operation, apprehension aning mga individual.
0: During sa ilang apprehension sir no ang ilang na-intercept sir is dili kahoy. Actually, kwan siya? Chainsaw.
1: So,
0: Manggong 9175 sir is, actually, ang file na kaso sa iya is section 7 para A of 9175. So, sa section A, nakabutang dito, sa section 7 para A, nakabutang dito ang selling.
1: Oo.
0: So, ang kanimanggong yang ang naitabo is, nagpamaligya sila o mga chainsaws na wala. Ang shop mismo nakarehistro sa
1: kumbaga illegal ang pagbaligya
0: permit o wala sila ka secure bogus permit sa bureau o sa DNR. So moto ginagandak og kaning test buy ang mga tropa sa Katona shop, sa Katona stall.
1: Oo.
0: Sa located siya sa may Lizada Street sa may Yangorin. Justify sa DNR na wala sila permit dikan sa ila, dili sila authorized, di ba, sila license niya. On Wednesday nagkandak na og bypass or entrapment operation sa
1: DNR. Mga pila ni ka chainsaw sir ang unom.
0: Unom pa chainsaws lahi na brand. Ang selling price daw ato ma market value or street market value is around 4,000 kada isa. So moto na intercept sa tropa kauban ang DNR Senro. So mo na mo ang ano mga partner gyud sa mga kuan. So purpose mo gudani siya sir is ang basig ningon mo ba na kanang pamaligya lang. Pwede mo na mo dakpo nang kanang ga-actual gamit o pamutol gud sa
1: kanang site gud siya.
0: Oo. Site siya na kanang gapamutol siya og chainsaw. So mo na siya ang baga sa section 7 nakabutang gud dito sa paragraph na ang kanang actual use of chainsaw.
4: Mm.
0: Kung kanang gagamit siya ba niya, wala pud siya kuan di possession pud niya ba, wala siya permit, wala siya permit to pat na dagan siya magkuan, pwede pud siya makasuhan aning nakaso na 1754.
4: So ini individual siya nga maghupot og chainsaw under Republic Act 1075 o kini nga Chainsaw Act of 2002, dapat may ma-permit, okay? I-regulate ang ownership, possession, sale, importation, o ang paggamit sa kiniga chainsaw. So, dili pwede nga, nakiputlo, nung palit ko dito sa tindahan, dili nga nakadali ang pag-purchase ang nga chainsaw.
0: Permit ni mo na, ang dahil tawag na permit to cut sa mga kahoy. So, magkuha, gita na. So, moto siya ang naitabog hapon. Na,
4: so, in short, sir, katong during sa operation, kini nga tindahan na test by na to, nga walay kulang permit or dokumento.
0: I-certify siya sa DNR. So, namin certification. Nag-certify nila na ang katawang mong nadakpan o katong stall mismo is dili siya registered. Wala siya yung license or permit gikan sa DNR. So, tanang sakop ani, owner, seller, vendor, tanan. Basta in possession or seller ka.
4: Oh, okay. Posible man lang. Sa kadaghan ka ron, labi na kung sa... pwede na ka mo... Ayun, kung sample laban sa Shopee ni. Kung sample, no? Wala ko idea kung sa Lazada or Shopee, pwede ba ka mo purchase ani? Kung somehow, ang pag-deliver ani, appeal ba nga dagpo na, ma'am? Somehow, wala ko idea. Kaya mga tools ba, dalit na kayo mapalitron? Cool. Pwede. Na may gagmay po nga chinso. Oh, ang ano ba, ihang kategorya.
0: Chainsaw mong good. Pag electric, dito na, ng, kung gasoline operated siya, diyan na siya pwede.
4: Moto ang i-regulate.
0: Pag electric operated siya, dili pwede. Dili pwede. Muna siya ang kuhan niya ang baga, tawa nga ito, ana. Man-differentiate siya na pwede siya intercept or dili. Pag gasoline operated siya,
4: dapat may mga dokumento.
0: Sa test bike kasi, sir, ipangutan na ang ng katong na test bayan kung sa ba sa sir gasoline operated ba ni or electric operated bag man ang tanan siya gasoline operated na siya. Na certain tools ato na electric operated mo to giapil
4: mo tong allowed lang pwede lang ibaligyan nila ay sino kay bitaw anak katropa no kay sa mga tools karon na apil na atong makita nga naigagmay ang lang pwede mapalit nimo sa online o usab sa uban nga mga establishmento. So unom to sir no, unom ka mga chainsaw mga kaigsoonan. Okay, ako maano na kanang noon sa kuha kanang steel ba na ang brand ana kanang mga makita nato gyud
0: lagana dagan siya og items kahapon na po isa po dito ang steel na na brand. So mo siya.
4: But sa to monitoring sir, kini ba naara di sa Davao City na maligyani or sa sakop sa Calapan sa to aga Davao region posible nga doon na pa'y na maligya ingon ani nga ano.
0: Di mo ginato na may kasan na isa po na siya sa panginabuhi sa ubang tao to na tawag ani mapugos or di na to sila ingon na mapugna na kwan. Ang amo lang i encourage sila na kung naman sila yung business na ni Ana, much better siguro na makuha sila o business bureau ikan sa itong sa City Hall, then magpakuan sila sa DNR para at least ba maligya sila na naa sila yung kanang panatag sila ba na wala may kuan ni at least ba legal siya ba legal siya para legal siya sa balaod ba?
4: Ang katong establishment sir posibleng legal siya but katulang ibang baligya nila uban wala kulang permit
0: wala gin siya yung kanang permit katong na stall mismo.
4: Ah okay. Oo.
0: Tapos wala po siya kuan sa DNR wala po moto siya. So ang kuan ato ang owner ang maigo kita to first place ang katong kuan na doon nga naman po yung kaso nag-file po siya karoon na ongoing pa.
4: Pati ba ang upalit sir? Somehow ma-abtan? Wala na?
0: Seller lang man ang makuha na.
4: Oo, sample lang kapalit ko tapos nung saon ako ito. Pwede man po ko kasuhan tingali kaya wala mo ito yung permit. Hindi din ako magamit. Pwede ba ka mo dulog sa DNR or sa Inyoha or asang mo, agency pwede, para magka-permit ko?
0: DNR mo good mismo ang gakon ana. Bali kami law enforcer lang good kami ang nagkapakuan sa balaod. Pero ang gakon ana sa mga permit sa kuan ang mga kuan yung concerned agencies may DNR sila ang gakon ana sa Inyoha. Kung sa'yo pwede buhaton.
4: Kay posible yan po sir nga prior pa sa itong operation, na yun nakapalit ba? Then unsa unto nila in town? No? Kumbaga, wala po silang knowledge ba nga pwede akong palit o ganyan change? So,
0: mga instances niya sir no, na kanang kabalo ang kay, mga silingan ni mo sa palaod ba? Yan, papatakot mo tol niya kahoy, anak. Di magi na maiwasan ng galaw sa isuya.
4: Mm.
0: I-report sa barangay na sir, naigapamutol na rin yung kahoy, sir, pa-check the conig na ba rin siya permit.
4: Mm.
0: O, niya. Ikaw, wala ka kabalo, know-how ka sa anina balaod niya. Gantuan ka, ana ba? So much better, good, nakanaog mo purchase mo ka-item, labuan na mga gasoline operated, labuan na pamutol o kahoy, secure yun mag-permit permiti.
4: Mm.
0: Para at least ba sa inyong side, yung mo ba, okay mo ba?
4: Hmm. Like safety ani tingali mo palit na ani mga katropa gatong battery operated or katong ano ba kana isaksak lang bitaw or kini i-charge. Pero kani nga ni magod mo gamit sa ila kining mga gasoline type nga operated nga ngani kana mga dagko yun heavy usage na gyud nila sa pagputol og ini nga kahoy. Labi na kung kasi lumber, timber nga na mga putlo nila mga katropa. Now sa Picas Bind dirita sa kining ubang update no. Karong ano ha ma'am, karon nga season no, sukad June 1 kuto pa ni August 1 istrictong gipatuman diri karon sa Davao Gulf kining closed fishing season diri no. Target ni ini nga maprotektahan kini ato ang mga gagmay mga isda sa maning galunggong o sa maning klase nga mga isda diri karon nga makapadaghan sila. Kumusta to monitoring sa within Davao Gulf? Kung mintag Davao Gulf piting layo ani piting lapara ni no, gikan ni sa may Cape sa San Agustin, sa may Gobernador Generoso Oriental, paingon na po diri sa may Davao Occidental. Unya pila rata ka buok ma'am. I don't know kung pila ka pwersa sa tuag PNP Maritime, but monitoring, apil ba sa monitor, kumusta ta monitoring ani ma'am?
3: Ang sa monitoring na mo aning ano sir regarding sa close season, nami regular na seaborne patrol operations na ginakandak. No napud mi namo pugod mi mga maritime police station sa from diri Davao City, Davao del

0: makita man ako pero isda naggagmay small pelagic fishes.
1: Mm-hmm.
0: Pero kanang mga dagko ne, commercial fishing vessel. Pero dito na muna ang ato ang close season within
1: na kilometers from shoreline. Oo.
0: Shoreline o municipal waters ra. Mm. So like 15 kilometers from the shoreline, municipal waters dra bawal ka manguha og isda na small pelagic fishes.
1: Mm.
0: Kay ginatagaan na to silag panahon na mudako pa. At least man lang makakaon patagalunggong mga gagmayng isda dira.
1: Oo. Matambaka.
0: Matambaka, mga ningana,
1: oo, mga karabalyas.
0: Karabalyas kana na mga isda. Lami ba kinapritohon no?
1: Oo. Gigutom hinong ko ani mama yung fruit ani. Oo. Ayan, so gini karon ma'am, padayon ato monitoring natay mga substation kung tawagon ba sa
0: mga maritime police stations.
1: Maritime police station.
0: Og every maritime police stations like sa Davao del Sur at Davao Oriental na ay ano na ay substation sa Banay-Banay na sila dito. Tapos ang Davao del Norte na po'y substation sa Mabini. Ginatawag na muna na Maritime Law Enforcement Team, no, MLET muna mo ang tawag. Then diri sa Davao City naapod mi kuan sa Samal. No. Na po may substation dito kay ang Samal magud mo na siyang fishing ground.
1: Oo, mas kumbaga tutukanan siya.
0: Tutukanan
1: jud siya. Sa likod na banda, open na siya paingon sa ano, lain pa na area.
0: Oo. So dira jud mi naga-focus jud dira kay fishing grounds jud na daghan jud mga violators. Dira banda, dira mi makadakop usually sa likod.
1: I-compare na to no karon an pa man ka pila pa ka logi kag June. Tung last year ma'am naman tinadakpan or sa sobay sa tong datos last year lang close season.
2: Ay, recent lang ata na asalay na intercept karon na 10654.
1: Pero sulod siya sa kining June 1 nga sugod sa close season.
2: Sulod siya pero nasa exemption ang nakaso lang ata sa iya is section 86. Section 86B and registered lang siya ang nasulod sa iya ang kuan kay naman gyud puy provisions na kung makakaso ka og section 100. Kay warag sa kung pagkawala siya caught fish ba, wala siya isda na nakuha.
1: Oo.
2: So pero caught in the action.
1: Caught in the action nga nangisda siya pero wala lang isda pa. Nga na.
2: Thorough investigation ay bala na wala siya rehistro. So ongoing gyapon to ang kuan ato ang pag-file sa case ato kay pamamag certifications from the ano City Agriculture's Office.
1: Usual lang to ba no kanang gawas anang kumbaga illegal nga pag pangisda nila napatay mapansin nga kini ilang mga bangka di ba naka-register man ni eh? Mo na isagad pud nga ma-apprehend na to sir unregistered nga bangka
2: sa manggod na kuan na sa bangka nakadepende man gud na siya kung asa namo siya ma-intercept. So kunwari kung walay close season karon niya ang namo ko siya color coding matag ano ba city. For example Davao City ang color coding nila is color orange.
1: Oo.
2: So
1: wala pas na siya sa area
2: niya og wala pas siya sa jurisdiction sa Davao City mabus siya Samal. So nana siya kuan
1: violation.
2: Violation. Tapos pero og ang taga Samal pod na ang color coding nila is color green, maabot pod sila og Davao. So naapod siya kuan pod. Pero namo mo tigin tabog po ng humartaling consideration ba? So tanawang di ako namo kung
1: kung medyo dol-dol ra, kung lapas na good kayo, grabe, amo tong possible nga doon naging grabing violation.
2: So amo pong ginapamag, ipahimang nungkod sa uban, labaw na tag closing soon karon. So ato asang respetuhon ang unsaban ang balaod kay o kamo gid mismo na mo musupak ang balaod. So matubag mo og kaso na section 100 sa closing season. So dili man sa ingon na para sa mo ana kanang gibawalan mo pero para mo pud sa inyo ana mga mananagat ba para naapay makaon ang ato mga anak o ang inyo ato mga pamilya sa mga umaabot pa na adlaw. Kay mamugod ni ang span sa gingon pa sa kung kauban na kanang magmultiply ba mga isda.
1: Oh, kumbaga kung sa lain pang term diha sa mga itlog o kumbaga da sila mo padaghan sa ilang kining ilang grupo ba kumbaga school of fish nila.
2: Tutukan lang nungod kay niya mo ang area sa samang jurisdiction kay Davao City ug sama lang atubangay niya. More or less among mga municipal coastal waters or municipal cities padaghan gid siya og mga mananagat. So dili gyud pud na mo maingon pud na naagi mo tuman na naagi ni kuan ba na joy ka nang mo kuan pero amo lang hangyo gyud na iyo lang sa kay para mo pud sa inyo ali mo ni para sa amo pa sa tong tanan din ni rather. Kita pud tanan kami makakaon ming isda makakaon pud isda sa mga maabot pa na adlaw.
1: Kumbaga cooperation nga to sa mga fisher folks.
2: Cooperation lang ayo mo kamo kung kauban ani sir is ang kuan pud city akaw.

0: City Agriculture Office sa Samal o Davao.
1: Mm.
0: So dili po din maglisa, kinaamo po sila, gamonitor, cross-monitoring mo po sila.
1: Mm. So gini ato ang mga fisher folks sa Davao region, ay no, kabalam na ni ma'am. Ako baga yearly man nga ginahimo, ginapatuman, so I doubt kung tingali doon lang yung grabe nga grave nga violation nga lang himuon. Kabalam man na sila daan, no? Kumbaga, na-mention ni sir nga dili na para sila ha, para ni sa tanan. Actually, no? Sila ang managat, but magkabilipisyo tanan. Kumbaga nga na, sir. Ako po takinig ato ang katong natoy bank registration, ma'am. Sa Davao region, compliance ba or kina nag-comply ba ang ato ang mga fisher folks association nga iparehistro ilang mga bangka?
0: As to that na concern, sir, namo po tayo ginatawag, sir, na kanang mga fisher folk president matag barangay.
1: Mm.
0: So namo na sila i-list good sa kanang ilahang mga constituents ba na kanang mga risado dili.
1: Mm.
0: Yearly man gud na siya, ug diri sa Davao man gud yearly siya na registration. So kami po in partnership with City Agriculture's Office, nagakandak mi og yearly po na registration sa bangka o sa tao. Kay para po, assurance po na nila na pag managat sila within Davao Gulf or sa Davao City, kay Davao City man sila na-registro, is dili sila, anong nasa lima, pakita ba pag mag...
1: Kumbaga na yung on the spot na inspection.
0: Opo, opo.
1: Oo. Then makita po din noon sa dapod sir no kung baga kung ilapas naman kani gawa sa gatong color coding makita po nga taga Davao City ni nga fisher folk.
0: Mm-hmm. Not in Davao City but also sa Samal po nagaganda po niya na.
1: Kung baga mas dual sa ito ang jurisdiction.
0: Within our jurisdiction po. Mawala po naman gipo salamatan na mo sa City Agriculture's Office sa paning mga B-Pharmacy. Other B-Pharmacy. Mga ginatawag na mo na president sa matag barangay. Sila gakuan sila bag initiate sila na ngani tawagan nila mga tao na magparehistro ta kay para og managat mo confident mo na magsurusuroy aning inyong area na managat.
1: Sa karon sir usapay sagad nga violation nga kumbaga kunang tago lang siya but ginahimo gihapon sa tuag mga fisher folk kani ato naman toy dynamite fishing tubli kanang
0: sir wala pa man pud mi recent issues na mga nadumog within sa Davao sa Samal. I don't know kung naa ba pero sa mua karon wala pa man pud mi na file, wala pa man pud mi
1: monitored
0: kung naa ba, pero naa man ang B-Pharmacy may manawag sa mga na ay allege na dynamite fishing diri kasi ang difference lamang good na sa mga naibalaan na karon is ang lahat na ang dynamite fishing sa una o karon kaysa na di ba kay murag makita mo gid nimo siya buto karon man good sir natay ginatawag na unsa tong ilahang kuan nasa sa ilalon na lang sa dagat mo buto, delete na lang siya.
1: Baga delete na siya sa surface
0: niya makita. Oo. Kita agad siya ba? Nana dito so to naagid siguro di ako, dili mi sure pero mo na to ang kuan karon ang bago karon na dynamite.
1: Kumbaga style sa dynamite fishing. Oo.
0: Sa dagat mo buto, ba di na siya maklaro.
1: Hmm.
0: O kung madungog man, delete na ka siya kusog.
1: Hmm.
0: Nana ubang sa ubang ano sa ubang regional maritime units. Muna ang ilang concern, muna ang among mga nakita ba na ang dynamite.
1: Nga, posibleng nga na-adre, but muna ito gi-monitor ka ron. Ako baga, sa laing lugar, visible na nasa mga apprehension dito, but dito sa ito, unimonitoring ta.
0: For example, sa Palawan, Dagan, Dagan din ito, ano. Tapos may kakawala sa uban, pero rampant na sa uban. Kaya siyempre, pag dynamite, dali naman kita lang ako ang isda. Muna yung pinaka-easiest way kasi sa ng pagmamukot.
1: Or katulong ko nang ginahimo sa una, I don't know kung ang term ba diri sa Davao is tubli, kaya bitong maraghiluan ang ilalom na sa kanang ugat na sa punuan sa kahoy, I think kana siya, tapos ibutang sa ilalom, mga mahilo ang isda or makuyapan ang isda. Kaya ang term ba na makuyapan or mahilo ba? Maluwi ang isda. Dali na makuha, mapukot sa tuag mga fisher folk. Now, sa Picas Bay, no, last Monday, doon tayo pagkapagtayog, ma'am, linog sa Kiriga Jinsan, sa Rangani, may team at nag-augment dito or na-dispatch dito for the meantime?
2: As of today, sir, natay isa ka team dito, 8-man team, na dispatch sa JAS kay mga dito'y
1: sa itong region.
2: Sa itong region, no? Moto sa itong region, sa Davao region, ang grabe na apektuhan sa linog kay duol rapod siya dito sa Sarangani.
1: Kumbaga boundary na.
2: Boundary dito sa Sarangani o Glan. Kung asa gikan, asa ang ano, kaning epicenter sa earthquake. So nata isa ka team dito, tabang to sila dito sa ano, search and retrieval, kung sa pabaylain dito sa mga pang secure pod, no, kay ingon nila na kuan pod na may mga pangpangawat dito, looting ana ana. Usually mao man jud na ang scenario pag naay mga disaster. So gina ano nato na siya, gina gina secure nato, no, na maiwasan ang looting mo nang napoy mga tropa dito.
1: I see. So natay team dito mga katropa, 8-man team to ma'am, no, nga nakaroon sa kilig Jose Abad Santos for securing and monitoring pod sa kanang mga ingana nga klase nga mga okay din namlikayan gid ma'am, nag-ingana nga mga insidente labi na kog pagkaon ng isgutan. Kuno na siya sa uban pod nga mga dili lang linog, uban nga mga kalamidad. Mga instinct sa tao ba nga survival ba nga at least na ay peacekeeping dito nga team nga mag-monitor usab. I know na may police dito pod but lahi pod ang naay augmentation kay sila usab apektado ba pod, no, ang ato mga tropa dito.
2: Mo na ang sa amang good sa PNP una na i-secure sa ang personnel ug ang family sa personnel kung naapektuhan ba sila o wala, kay syempre tabangunon pod sila.
1: Same po na sa muha. Kung baga, ay sa nang report, ipa-iwit sa nang report. Kumusta sa inyong pamilya, inyong mga, ano da, inyong team? Gusto ka nang, pa-report na mo, niya ang unahuna in town to add to sa, kay, siyempre, nag-duty ko na, mga kaingsunan. Ayan. Minsahin na ito, ma'am, na tayo mga padugang, mga impormasyon, o baga na tayo mga activity, puhon, sa ito ang Police Maritime 11, o sa mga activity puhon, o asa ta pwede nga, maduulan o baka makontak kung natay mga concern na ito ang mga kaigsunan within Davao City and Davao Gulf, Davao Region Police Senior Master Sergeant Marjorie Sericon and Patrolman Binglin Pulangkos.
2: So, sa mga magparegister o bangka, ang mga wala naka-attend sa fishing vessel caravan namo noong first quarter of 2026 diri sa Davao o sa Samal, among opisina diri sa Davao City located lang sa Davsam Wharf sa sulod sa Panakan. So naay duty dito permanente, dito lang mo dangop kung kailangan na ipa-renew ang inyong bangka 3 gross tonnage and below. No, tapos sa Samal pod ang among opisina naa sa may fish landing area at bang sa Freedom Park. Naapoy duty dito 24 hours. Pag adto lang mo dito, present lang ninyo ang requirements. Sa ito requirements na to
0: sa fishing vessel, barangay clearance, pictures sa bangka o makina, tapos ID pod sa owner, and then form ikan sa amo.
1: Ayan. Oh, pwede pa sila mo channel sa ilang association, ma'am, no, para mag-usa na lang sila in case.
2: Pwede, sir. Kay sa B-Farm-C, no, naman yung barangay fisheries, no, naman sila mga president po dira para maisa lang po, isa, para mapasa ilang papel, kaisa ra po para di mag-gas o gasolina o pamasahe.
1: Oo, okay. Para tipid.
2: Para tipid, kaya mahal ba yung gasolina karon.
1: Mao. Ayan, mga katropa. Last, Jess Kinsey na mga katropa, ma'am. Basta na may greetings sa inyong mga kaubanan, inyong mga members sa pamilya, mga kaila, ang nagpaminaw karon sa tuaga programa.
0: Greet lang din ako ang family, tatanan sa akong asawa, sa akong then mother na ano, and git na po na kutanan mga katawhan, no, na sa mga paminaw karon na kabalo naman ta sa ato ang mga experience sa mga most especially sa linog, so unta prepared ta tanan, di ba, wala ta kabalo kung kanus ang maabot ang mga anak ng mga katalagman, so dapat kita tanan na prepared ta kabalo taon sa atong baton.
1: Ayan, ma'am, okay. Marjorie,
2: i-greet lang nako akong mama karon na sa moang shop nang laba.
1: Oo.
2: Sa akong laundry shop, ako ang igsuon na nasa mong balay. May buntag po sa tanan ng mga tigpaminaw ani XFM. Amo ang tropa nira sa Davao City Maritime Police Station na naminaw ani, kay gisenda na mo og link.
1: Ay, good morning, no?
3: Good morning!
1: No, sa to mga katropa da sa tuaga opisina. Ay, po na, ato ni partner sila. Po,
2: magmuwa
1: ta, ma'am. Okay, para dito mulo, isya, ma'am, ha? Mawa taga. Yung meron mo ba kining ano, agreement, agreement sa tuag partners sa kiniga program. Actually, partner na to ni sila si ma'am. Actually, no, kung baga for formality lang yun na to ang document, mga katropa. Ayan, ay sunan. Last, just 17 na sa to ang panagubanuban. Ay, good morning kay Mike Uniform Tango Zulu. Ayan, I think kauban nila ni ma'am ni. Oh, Mike, Uniform Tango Zulu. Good morning kanimo. Good morning.
3: Good morning.
1: Hey, Ma'am Lia Manalaysay. Ayan, usap kay si Randy Santisas. Good morning. Sa itong mga tropang nagpaminaw karon. At mga tropa po dito sa may Police Maritime, Regional Maritime Unit 11. Good morning sa inyo, ha. At pasalamatan si Police Senior Master Sergeant Marjorie Sericon at ang PCRP NCO, si Patrolman Binglin Polanco sa panahon dito sa XFM Davao Katropa. So, magbalik o niya itong makauban si Katropang Marvin Ibano. Update ta kay Sahay, ano? Kinig driribanda sa Ateneo Senior High School sa may Bangkal. O usab kining haya ni kining duha, I mean kining taga Davao Eagles kani adto katropa ang in town ni paano gumikan sa gikaayon nga team building mga kaigsoonan apan gumikan sa trahedya hingkap sa kinabo si Rene Clert Butterbonia. Malabas bilang ka mga pahinomdom oras 10:18 na sa morning.
4: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure. And ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
8: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Moto nga, nakadungog ko sa radyo na ang Hantong Plus Gold. Niya, gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintay, nakaharot og duwa kastab, akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gistingin ninyo ng Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa
7: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Zantone Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
9: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Pre,
3: Purma daw. Ding ka makadto.
13: Purma da gani, pre. Pero may problema.
3: Ay, ano na aw?
13: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
3: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
13: Turbo?
3: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
14: Turbo, dietary supplement for men. Mapapa. Ah, kasi Turbo.
15: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
19: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
18: Cellphone Gold Coffee Mix.
22: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
23: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
24: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukhalit lag kabugnaw imong pagtagad.
25: Baklarex sana.
26: Exciting.
27: Baklarex sana.
26: Exciting.

0: Apope. Centro.
1: Alas 10:26 na katropa sa tuag yung panagabanuban. Good morning sa tumang katropa. Ingon pa ni Agaton Gonzales. Morning katropa watching from Midsayap, Cotabato. God bless. Good morning sa mga katropa sa may Midsayap, Cotabato. Sir Rex Ordineza. Good morning mga katropa. O si Ma'am Lia Manalaysa. Pagpapasalamatan na ito ang mga team diri no, ito ang mga katropa sa may Regional Maritime Police, Lasia Police, Senior Master Sergeant Marjorie Sericon, o usap si Patrolman Ben Glenn Polancos, mga kaigsuna. Mag-i-update na katropa mismo sa ito ang team diri usap sa may Bangkal area. Ito ang kumustahon katropang Engineer Tulit, si katropang Marvin Ibano, sa haya karon ni Remy Clark Baterbunia. No, diri banda sa may Ateneo High School sa may Bangkal area mga kaigsunan. Iabot ni kaganyan ang kadlawon katropa sakay siya sa kakilig private plane then ni agi pa nagisi sa kapunerarya sa may Panakan then paingon na usab katropa sa may Bangkal area. No, kagabi at mong monitoring dito sa kaulohan ubay-ubay sa mga naay mga celebrity, mga kaubanan, mga players. Politiko aga ni kuan ba nag pay og respect ngadto kay Baterbunia. Sayang gid kay mga isuna no kini nga bataon napatay nakita nga posting katropa nga ni apil pa ni og kini ano brigada eskwela didto sa ilahang lugar before ni adto og kini nga kaulohan mga kaigsunan. So ana ni siya nga kaning bata bang grabe ka ano kada bitong anang typical bitong probinsyano gid kaayo mga kaigsunan. Typical nga kanang morespeto ngadto sa ginikanan, di ba? Typical katropa nga dunay mga pagpangandoy ngadto sa kagmaon para makatabang sa pamilya. So, nga na akong pagtan-aw ani maisunan kining nga si Rene Baterbunia kana bitawong nagtan-aw sa kalisod nga makatabang katropa ngadto sa iyang mga ginikanan ngadto sa iyang mga kining igsuon. At ang i-check, nasa linya karon si katropang Marvin Ibano.
0: Live report.
1: Katropang Marvin, kumusta ang sitwasyon da? Og kung allowed ba kung public viewing usang orasa? Ano to information nga launa katropang Marvin, batong sabi mo nakuha daga mga impormasyon katropang Marvin.
2: Yes, subay katropang Jasper, niining gitawaga nga public viewing alang sa haya niini mismo nga student athlete nga si Rene Clert Paterbunia din sa Ateneo de Davao Senior High School diri sa Bangkal niya itong siyudad sa Davao. So far kana ang nakaschedule makatropa karong alauna sa hapon pagayod ablihan no alang sa public viewing ang kini mismong haya sulod mismo na imutang kini sa chapel sulod ni ining maunga tulungaan nga hangtod mga orasa. So far abri na ang entrance apan wala pay gitugutan nga mga kining nagkaniya nga individual gawas lamang ni mga faculty and staff uga uban nga mga estudyante nga adunay importante nga tuyo dinisulod sa maunga tulungaan mga katropa. So sa kasamtangan na mingaw pa no gikan mismo ni mga supporters wala kay na obserbahan na ini mga orasa ay subay sa box schedule ala una pa ug hangtod alas 5 kana karong hapon mga katropa samtang alas 6 hangtod alas 7 unya nga gabi ang gitawag nga Holy Mass kay paygayon alang niining patayng lawas ni Rene Paterbunia. Kagani no tili naka-standby ni noon no ato ang mga pulisan uban sa mga personnel sa Public Safety and Security Office alang sa paghatag og seguridad gawas ni ining maong tulungaan. Samtang subay sa niining araw ng kalayaan mga katropa nga kung asa nang una mismo si Vice President Sara Duterte nagipaygayon nga seremonya kung programa din sa Rizal Park na itong siyudad sa Davao. Kagani gilakbit nini ang pagpahayag o pahasubo kato sa pamilya ni ining Rene Baterbunia mga katropa nga ganing ibutyag ni ini or nakikiusa kini sa panawagan nga matagan og hustisya ang kamatayon na ni ining nahisgutan nga batan-on ug kining ni divine adili nga kauban usab ni ining Rene nga nakabsan gyud in town og sa ilang kinabuhi dihang ato sa ilang aktibidad nga nangaligog dagat dinhi mismo sa way Aurora diri sa may kauluhan nga bahin mga katropa. So mo na atong update ni mga orasa katropa ga Jasper, medyo wala pa kayo tantong mga developments. Awas na lamang ni ining ato ang nahinabi ka kanina usa pod ka delivery rider katropa ga Jasper, actually ni kuha po ni sa ato ga atensyon kay nagbite pagyud in town ni gikan pangkiruhan hangtod dinhi sa Bangkal gilukdo hanggang kini usa sa mga gipadeliver kaniya nga nasa 2 kilos siguro bukaton kapin nga kini nga bulak no nga ipadala gipadala alang sa haya ni ning Rene Baterpon niya mga katropa kini si Wilson Pagalaran mga katropa uga hinoon gawas ni ini napatay na obserbahan nga uban pang mga delivery rider nga ni abot bit-bit ang kini ila mismo nga gideliver nga bulak alang sa mao nga haya mga katropa. So kaganina nga kadlawon partado alas 2 sa kadlawon ni abot sa Davao City International Airport nagapatay nga gawas ni ini nga Baterpon niya kauban sa iyaha usab nga pamilya nga gani iskortan kini sa tuang kapulisan padulong kini sa St. Peter Panakan mga katropa uga sa pagginabi usaba sa mga personay sa maong funeraria alas 4 kaganinang buntag dihang gihatod na dini sa mga tulungaan sa Ateneo di Davao Senior High School diri sa Bangkal maong kataing lawas alang sa pagkastar ni ini alang sa umabot usab nga kini public viewing ni ini mga katropa ug subay sa schedule gawas karong hapon hangtod yang alas 5 karo ugmang adlaw mga katropa ug adlaw nga Domingo alas 10 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi for public viewing kini mga katropa. Samtang wala pa ay gibutyag si VP Sara kung kanusa kini muhatag o schedule alang usab sa pagbisita kung mubisita ba kini kay subala ni VP Sara atol sa interview nga yapang gisubay no ang ilang schedule kung hangtod o kanusa ba pwede sila makahatag higayon nga makabisita nining maong haya sa maong batanon nga atleta. O matod nini sa promising unta kayo kining kaugmaon sa naisgutan nga basketbolista apan gumikan sa paong panghitabo inungdana nga nakikiusa kini sa panawagan mahatagan kini og hustisya ang iya ang kamatayon sa maong batan-on o gilabi na ang panawagan nga hustisya sa maong pamilya katropang Jasper.
1: Marv, sa sitwasyon karon Marv no wala pa pasulod nga public but unya pang mga launa karon kumbaga na lang naka-exclusive lang siya sa kining mga schoolmates sa posible o kining naa sa campus o kining mga estudyante o baka kaila da mismo sulod sa kining campus katubang Marbs.
2: Yes, tinood ka na katropa Jasper. Apan ato pang atangan na unya mismo kung si bisan kinsa pud ba ang tugutan nga makasulod nga alauna sa hapon mga katropa arang sa pagbisita dinhi sa maong haya mga katropa kay sanglit wala pa specification kung sa kinatibuk-an bagyo kini for pili lamang ba ang pwedeng nga makabisita din hinga dapita mga katropa.
1: Okay, so, muna ato ang standby lamo niya Marbs bandala una Marbs kung mingot ang public tanan magyud nga sa agad sa to makita baka na mopila ang public tapos one way nga makatanaw kay Baterbonia. Standby lamo da ang atong tima katubang Marbs.
2: Yes, sa mga katropa. Ato nang atangan mga katropa ang update sa development sa mga pagtabo din di mismo sa may Ateneo de Davao Senior High School kung asa na himutang ang orgihaya ang patay nga lawas ni ining Rene Aklert Baterbonia mga katropa. Samtang sa tingas bahin ato ang sitwasyon sa panahon patinginitan ni mga oras ni abot na sa 37 degrees Celsius ato ang heat index diri sa Davao City sigung po ka na sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ini sa ato ang syudad. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: XFM Katropa!
1: Mat salam katropang Marvin Ebano, direktamente kay mga isunan diri banda sa may Ateneo High School sa may Bangkal. Wa sad gi haya no, temporary kini nga pating lawas ni Rene Baterbonia. So, ang schedule katropa as per information karong kalauna sa hapon for the public viewing. No, alang kana sa ato ang mga isunan nga gusto mo hatag og kini pasubo. Pagrespeto ning ato ang 2025 palarong pambansa MVP. Oga pride sa Davao Region and Agusan del Sur area o Mindanao sa kita dibukaan mga kaingsunan ato ang Rene Baterbonia. Ayan, good morning kay Sir Joel Daliva. Good morning katropang Jazz watching live from Pob Ilawod, Panitan, Capiz. So good morning ha.
3: Good morning.
1: Ito mga katropa diri banda sa may Capiz area. Good morning no. Kung nakita lagi mga isunan, kumbaga magtanaw ta sa Pilipinas no. Perting daghana lapad kay ang Pilipinas. O pag kita kalibot aning Pilipinas mga katropa. Kumbaga we are strangers as kagalingon nato nga nasod in town no. Minta diri banda sa tumoy sa Mindanao, patak atong sulo. No? Manto bitas sa kining kinatumbian sa pinakataas sa hilaga katropa, wa patak atong Batanis. No? Narata sa Bisaya sa Mindanao ug porsyon sa kining Luzon. Nang kita itaon katropa no, kumbaga kung ako lang gusto mo libot mga kaigsunan, gusto ko mo libot sa Pilipinas, ay ako mo libot sa laing nasod. Diba? mahulog nga Pilipino ta, but stranger ta sa uban nga mga provinces o rehiyon sa tuag Pilipinas. Makita ang good thing lang ani kay nanan ta social media, makakita bisawa ta kaadto, makakita ta silang lugar. No? Pero lahi gid nang makaadto ta, ma-feel nato ang kultura o tradisyon sa matag probinsya, matag rehiyon, mga kaigsoon. Kanahan ko na makita nako kada bitaw mga vlogger bitaw nga kanang nagasakay sa Kenan, tapos siya matulog sa Kenan kay campers ba, campers van, tapos libot-libot sore sa Pilipinas. Ganahan ko magtanaw anak katropa kay magtanaw ko anak mura po ko nagkaadto anak ng lugar, no? Ang pawala sa stress. Tanaw diyan ka nakatropan, just tanaw ko anak, oy hindi na ko kayo matanong balita kay kapoy sige ka kanang mag-onboard ka, ma-stress ka, magtanaw pa kagbalita mo, samot ka ka stress bitaw nga nang pangpawala lang, magpang-relax lang katropa ba mag-goodbye. So tanaw ko anak kanang mga vlogger nga mga naga-travel ay makita ta sa uban po nga mga lugar sa Pilipinas. Oy, alas 10:37 na katropa, wala tayo igong oras lapas ata. Wild na din si Sexy Sassy. Kaya gikawatan na po siya oras ni Katropan Jazz. Naginosara ka Katropan Jazz, pero nagkawat kag oras ako ah. Standby mo katropa sa kining Pampag Good Vibes. Pampagaan na kay Rated PG ni Aga Mubanos. Kauban si DJ Sexy Sassy. Ayan katropa. Ngayon po alas 12 ang ato ang XFM News Nationwide. At magkauban ang XFM Mega Manila Centro. Wala na tayong oras pa katropa. Salamat sa pagkikuban ng adlaw holiday Independence Day. Puntas, inspire na sa Lunes ang mga politician, katropa. Ito ninyan po sa itong weekend, mga kaigsunan. Sa ngalan sa kinatibok aga puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan usab ni katropang Jovet Espanyol, katropang Jasper, magunsya sa programa Centro, kamatuoran ang sandigan. Centro! Oras katropa, alas 10:38 na sa buntag.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu here to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Long have we waited.
7: Panduway First Five.
6: Zach Tabudlo.
7: Flo-G.
6: December Avenue.
7: Parokya ni Edgar.
6: And Kamikaze.
7: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
8: Panduway First Five.
6: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02436 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robin from Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
10: M2C Graphics, Davao.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Exciting summer manakatrupa.
13: Sa
12: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
13: Katropa.
14: Summer na, katropa.
13: Kaklares, Ana.
12: Exciting.
13: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Rated PG.
2: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Rated PG.
1: Ang susunod na programa ay Rated PG.
2: Puro Rated!

0: 89.1 XFM Davao. Mayong buntag mga katropa. Happy happy holiday. Holiday mga katropa, adlaw beer na. Hunyo at 12, 2026. Araw ng kalayaan mga katropa. Happy happy holiday po sa lahat ng mga katropa. Huwag natin sa mga naka tawag nito, naka nakapagpahinga sa mga araw na ito. Sa mga walang pasok. Sa mga katropa din natin na on duty. Sila po ay double pay. Mga katropa, ako inyong sexy, sweet og sassy, nga kauban sa kahanginan. Karong buntaga mga katropa, why lain, DJ Sexy Sassy. Og welcome sa programa
1: Rated PG.
0: Programang puno sa kalipay. Nais na programa nga pampagood vibes o gugma sa musika. Mga katropa, pwede mong mag-text sa tuwang text line mga katropa. Sa mga katropa na ito diha nga nakamonitor sa ilang mga radyo this morning. Mga katropa nga tuwang text line 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. At live po tayo ngayon sa ating Facebook page mga katropa, no? I-search lang po ang XFM Davao. Comment nyo lang po mga katropa ang inyong mga hinanaig diha. Inyong mga greeting shout out. Maraming mga panawagan mga katropa. Programang greetings na karon mga katropa, no? Ayan, comment lang mo mga katropa diha sa tuwang Facebook live. Ato ang tagain o pagtagad mga katropa. Siyempre, hilo na ninyo mga kagalingon. Buwasa man mo karoon mga katropa. Hopefully, anaan mo siya maayong panglawas. Mga katropa, i-full volume na inyong mga volume diya sa inyong mga monitor. Aron madunggan sa inyong mga ipang shoutout. Madunggan ganyan mga katropa kung unsa siya ka-importante para sa imuhay. Mga katropa, din nilang sa 89.1 XFM Davao. Atong paminawan ng mga kantang mo pakanta. Mabasayaw. Makapawala sa inyo yung kakapoy adlaw-adlaw. Ito na po yan sa 89.1 XFM.

0: Mercury Drug Nationwide.
1: Zathon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zathon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Zathon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zathon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong gatumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santan Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahain mong I will stay.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Rated PG!
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
11: Exciting!
10: Rated PG!

0: Oras magkatropay, alas da 11, 9 sa kabuntagoy. 11:09 in the morning mga katropay. Ang oras atod kay nato sa turbo. Sulit ka kung naka-turbo, makatabang sa sex life inyo mag-asawa mga katropay. Ang turbo, FDA approved. Mao safe in noon. Mag-turbo na mapalit sa mga butika nationwide. Ala-ala na. O mga katropa, kamo nagapamina gihapon sa atong programa
1: Rated PG.
0: Alright. Programang puno sa good vibes, puno sa kalipay o gugma sa musika. Mga katropa, atong text line 0969-333-0537. Mayong buntag sa atong mga viewers sa atong Facebook live. Ay kay Gian na tayong good morning. Mayong good morning and afternoon DJ Sassy. Hello katropang Inot Jordan. Mayong buntag dihan na side. And kay Melanie Bataga, morning Ayn. God bless always. Good morning po. Wala pa kaabot ang mama, papa, igsuon ni Rene. Dala sa iyang patayang lawas gikan Manila po. Anong utana si madam? Watching from Balingasag, Misamis Oriental in Cagayan City. Tanawa sa ito ang page ma'am. Nadiyan nga ito ang mga information sa itong mga balita diha noon. Free radyo kayo mo scroll up, scroll down. Pangitaon kung asa ta malipay. Ano man gina mga katropa no, basta murag ka ng daily routine na gina nato no. Murag di mabuo ang adlaw kung dili ta maka-scroll up, scroll down sa to ang blue up. Ano kaya na no? Bisan pa mag-busy, busy ka sa imong trabaho. Murag guyuron jud imong mga kamot mga katropa nga mugunit sa cellphone og mo scroll up, scroll down. Mangita og chismis. O, tanawon nimo kung gi-heart me ba ang imuhang post. Nya kay Igor man di kang gisiniya. Mayang buntag sa itong mga katropa, no? Nga na sila mga panimalay karong orasa. Sa mga naga-ukay-ukay sa ilang mga paniud to karon. Sa mga ga-prepare na sa ilang lunch. Sa may sudan na ito diyan mga katropa. Sa inyuhang ga-prepare. Shout out sa mga Ferrando family diha sa suok sa Rasi Turil. Abi na og Sasi. Sorry mga katropa kay lahi ako na turn out. Mamahal. Kamo ni mga katropa nga sira man gid ako ang makita gidoy. Ayan, shout out sa mga katropa na to diha no, nga na silang panimalay. Family banding. Family banding kay way mga trabaho, way klase. Ang uban, lipay kayo kay long weekend. Taas-taas gid ilang pahuway mga katropa na family banding. Madayon gid ang sabot-sabot. Di gid na nato maingon nga hangtod drawing lang. Kay madayon naman. Madayon na kay long weekend man. Sana all. O, sa mga nakatropa na talihan na nangutana, unsa man ay naakaroon sa si. Anong may klaseng, anong holiday man. O, sa mga nagpangutana diha mga katropa, karong adlaw nga Biyernes. Ay adlaw sa kagawasan or araw ng kalayaan. O Independence Day mga katropa. Ingon pa din mga katropa ka opisyal nga gisaulog sa Pilipinas matag Hunyo 12. Iniusa ka regular holiday aron handumon ang kasaysayanong deklarasyon sa kagawasan sa nasod gikan sa pagpanakop sa Espanya atong June 12, 1898, mga katropa. Karong tuiga, 2026, ang katawhang Pilipino nagsaulog sa ika-128 na anibersaryo sa atong kagawasan. Napot tayo makakita din ng mga hugot, mga katropa, no? Ay, mga Pinoy ba? Ato, butangan dyan o mga hugot. Butangan dyan o mga meaning. Pinoy! grabe yung mga taka creative o mga panghuna-huna, no? Pinoy! Ayan pa din mga katropa, maayo pa ang Pilipinas na kalingkawa sa mga mananakop. Ako kanus aman ka ha, makalingkawa sa imong kaanya, goy. Paninood man. Shout out din na sa DJ Sexy Sassy, Agaton Gonzalez. Shout out diha sa may Mid-Sayap area. And sa mga Gonzalez family, maayong buntay. Nag-prepare na ba mo diha sa inyong paniud to? Nag-prepare na mga katropan? Ala-ala na. Sa mga coffee lover po na to na mga katropa diha, no? Nga dili mabuo ang adlaw kung dili makahigop ug kape. Sa mga coffee lover na to mga katropan, sa manangutana po diha, unsa may lamig na kape? Kanang ma-feel gina to ang kalami ba? Ganahan man kita mga katropa kanang ato diyong ma-feel ang kalami, no? Nakatropa Santon plus Cofemex sa dunay mangosteen, malunggay leaves o soya bean. Santon plus Cofemex, copy na, gamot pa. Shout out ko Kader Dion nagduyanduya na minaw sa XFM, makalingaw daw, salamat. Ay, na all si Father Ori, nagduyan-duyan lang. Nag-imito na mga katropa sa ingon arong mga orasa, no? Magduyan-duyan sa ilalom sa manggan. O ato ang langhapon o ato ang simut-simuton ang mga preskong hangin. Magkahuna-huna punta sa itong mga kautangan. Lagi na mga katropa, nung kanang mingaw ka na ikaayo, baka nang solemn kaayo ang imuang palibot, eh, ikaw Raisa, naguna-huna ka. Una-una ka sa mga kaagi. Ang mga kaagi nga ka na ganing mupakatawa sa iyo mabisag ikaw, Raisa. Kaya yeah, tiyod-tiyod, mahinom-duman niyo yung mga utang. Maguba ang moment, mga katropa, no? Anyways, ingon pa sila mga katropa, dili ka tao kung wa kay utang. Unang karon mga katropa, magsugod na tag-utang, no? Pero panang utang po nga, kaya ra na ito bayaran. Kailisod po mga utang mga katropa, o niya di takabayad, no? Mahirapan tayong magkalisod-lisod. Alright, alas 11:17 na sa Kabuntagon. O ito naman dahil mga katropa, hindi na bunta. Alas 11 naman yun, parte naman yung inita sa ato ang kalibutan ron. Alright, 11:17 hindi hawa. Inta, high noon! Kanang sigara kita ingon og hapon ba niya? Ito pa man di ay. Mga katropa, ay maghawa sa inyong gilingkuran, ay maghawa sa inyong higdaan, nagawasa man mo karoon na. Mahimutang mga katropa, ay mabalik pa nga itong programa.
1: Rated PG.
0: Ilamang mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Exciting.

0: That was the great song, mga katropa. Having You Near Me, Air Supply. Oras, mga katropa, alas 11:28 sa kauntuhan. Ang oras atod kayo na to sa Turbo, mga katropa. Mga katropa, sulid ka kung naka-turbo. Makatabang sa sex life sa inyong mag-asawa. Ang Turbo FDA approved. Mau safe in North. Mag-turbo na, mapalit sa mga doon nga butika sa inyong lugar. Mayang od to sa itong mga suking di paminaw. Buwas naman magkaroon mga katropa abot sa itong programa yun. Mayang od to. Aga, maayong paghungit-hungit sa mga naniudto na diyang dapitan. Eat well. Kaon yung taman, mga katropa. Mahalag, pigado nga to ang relasyon diha, no? Importante buso. Pag dili mapas mo. Shoutout Sam sa to ang mga katropa nung anag. New beauty ha sa to ang kagwapa. Sa kagwapa sa to ang screen. Maayong udto diha sa inyo. Ano, naniudto na ba mo diha? Feel so anyway, magandang tayo. You're brave to say that. Ano, mga katropa, self-love raman na siya. O, di na kinahanglang iba ang laing tao pa'y maingon nga gwapa ka. Nabi tayo nga na mga katropa nga kanang sila mismo, kanang murag, di man ko gwapa, uy. Ano, kanang, dili kayo siya, dili kayo siya makainga or, ano siya ba? Nahirapan tayo. Kanang ganing, mula sa, wala siya ay, self-confident. Ano ba? Ingon na. Wala yung manggugong mga katropa. Ako man po din yung nagsampo. Bitaw no, sa tinuod lang. Nang in love ko sa akong self. Ito. Kaya sige ko na yung naay anggel nga ka nang ginahan ko magtanaw-tanaw sa akong tagway. Maka nang ulo, gwapo lagi ko, ayaw ko, ay. Murag ikaw mismo ang katropa ba kanang mo anang ino na lang na to nga proud ka sa imuha nung kaugalingon. Proud ka kung sa'y naa sa imuha. Ingon na ako katropa. O, na po kayo mga nakaila nga ingon na po sila. In love sila sa ilang kaugalingon. Nagadaan sila nga magbalik-balik sa ilang mga picture. Ina ako mga picture mga katropa nung nagdagahan, gigabaha kayo na sa kuang galeri mga katropa. Hindi ko gusto i-delete. Kasi puro na juga yung storage. Pero sayangan ko. Okay, kung wala ko buhaton, akong balik-balikog tanaw mga katropa. Ano kaya no? Ingon na lang ko. Anyways, ako lang i-share. Mayong good morning mga katropa. Oh, good morning Miss Beautiful and guys. Yes! Ara na po na iya. Grabe dyan mo makatik-atik sa kuwa ba? Pwede mo request DJ. Sa ID na lang by Bandang Lapis. Alam mo, kagahapon maling akala dito mo kagahapon, no? Murag na yan, may pinagdaanan ni si Rex, oy. Huwag niya po na nahuman, Rex. Hangtod, karoon sana mahuman ni mong pinaproblema diha, no? Hangtod, karoon sana mahuman ni mong gilukdo diha nga problema. Ibutang po ng uban, no? Nilika yung buga. Nagatropa ka to ang text line 0969-333-0537. Tay texters mga katropa no from 779. Good morning DJ Alani sa Buhangin Davao City. Hello po katropa. Katropang Alan maayong udto diha na side. A shout out. Yes, may Buhangin na Davao. Alright, anapay laing hugot dari mga katropa, no? Oh, ingon siya. Mayo pa si Emilio Aguinaldo. Nakigubat para sa kagawasan. Ikaw, gamayng away lang. I-surrender man dayon sa atong relasyon. Ah, grabe pong pinagdaanan. Ito mga katropa, RJ, ingon na nga tao, gamay lang ganing away mo, surrender dayo. Mag-unblock dayo. Ay, mang block di ay. Dili na siya makamessage imo sa messenger. Grabe, no? Gamay lang ihang pasensya. Gamay kay ilayong nana. Anang gamay ang lalis lang. Padakuon dayon. Alright, mga katropay. Alas 11:33 na. Saka, utuhin. More chika. More tabi-tabi pa rin nga side. Eh, magawas yung gilingkuran. Mabalik pa ka itong programa.
1: Rated PG.
0: Dali naman mga tropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo. Exciting.
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Long have we waited.
6: Panduway First Five.
5: Zach Tabudlo.
6: Flo-G.
5: December Avenue.
6: Parokya ni Edgar.
5: And Kamikaze.
6: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
5: Panduway First Five.
6: Brought to you by Panduway,
5: the world's number one rum.
6: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
5: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
6: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
5: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow!
7: Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humok.
9: Tinuod na ora, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
7: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
10: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
12: M2C Graphics, Davao.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
1: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
8: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din nilang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
15: Unsaon man ang uyab nga buutan, kung daghan sad batasang tinaguan.
0: Aw.
8: Ka-Clarex, sana?
16: Exciting!

0: Show me what... Oras sa Pilipinas, alas 11:51 sa kautuhan. Ang oras magkatropa hatod kay nato sa Santon Plus, ikaw fa Max. Adun ay mangustin, malunggay leaves o soya bihan sa Santon Plus ko fa Max. Copy na, kamot pa. Welcome mga katropa! Ibalik atong programa ng
1: Rated PG.
0: Kaban gihapon na DJ Sexy Sassy sa kahanginan. Mayong odto sa tumasok yung tigpaminaw. Nagkaragharay diha sila mga duyanan karong orasa. Sa mga katropa na ito diha nung naghungit-hungit side sa ilang mga paniunto. Kamusta mo diha mga katropa? Okay lang ba mo diha? O may ginabating mga sakit? Sorry, doghan rega sakit diha. Wa kay gibating sakit sa kalawasan pero ang doghan mo ay perting sakit. Mga katropa, asa man mo diha sa doghan ang sakit or sakit ang kalawasan. Pero kung ako mga katropa, may pagway, wala na lang. Okay, puro sakit man. Mayong udton sa itong magkatropa diha no, sa Maylibungan area. Yan sa itong mga loved ones diha. Yan sa mga Borja family. Sa ko ang Mother Earth, Lilian. Mayong pagpaminaw diha kay Galanog-Lanog Dota diha sa Maylibungan area. Naka-monitor daw ang ito ang Mother Earth. Thank you so much sa kanuneng pagsuporta. Yan, shout out diha sa inyo, ano? Mayong paglanog-lanog. Paniod to na ba ang mga first Sunday, ha? Paniod to na mga katropa kay Lisod kayo niyang init pa gani ang panahon, init pang ulo, init na tanan. Okay lang unta, ang gugma ang init. Kaya ang palibot may nag-init mga katropa. So, pagyan pagid sa ulo. Diba, parti na dyan inita. Anyway, shout out sa tuang mga viewers sub sa tuang Facebook Live. Sa mga nag-stay diha, no? Sana all, anda mo stay. Bisag sa kapitos. Bisag sa kapitos, no? Makayong tag-pitos, mga katropa, kayo sa hinay ang internet. Sama na po na sa love life, mga katropa, nag-stay gihapon, bisan pa man sa kapitos sa sitwasyon. Kanang usahay, mawad na kagana, pero mangkag, laban na lang. Di man sa no choice. Pero kinangan yun itong mulaban, mga katropa, kaya dito pwedeng muundang. Watay right, gamuundang. Kay daghan tag mga kautangan. Sakit nga di, matambalan, DJ Oy. May paigikulata na lang kaysa sakit sa dugan. Gusto ka nga masakit ang kalawasan kaysa dugan. Walay gusto ni Rex, mga katropa. Ito, no, kung dughan ang masakit, mga katropa, apektado, buok ni mong kalawasan. Ang ulo man, ang init, DJ, ang gugma, bugnaw pa sa simod sa ito, Sige lang, Rex. Okay na Rex. Timplahi lang na Oxantan Plus ko, Femex Rex. Aron mo ini, ay. Init ang nabugnaw ng gugma. Sige lang, Rex. Kaya maabot na kaya po ang panahon nga. Pabungkag ang mga tinapok. Dili pa man sa karon pero soon mabungkag rana. Oras sa Pilipinas alas 11:55 sa kautuhan. Mga katropa, adlang Biyernes, June 12, 2026, mga katropa, happy birthday sa mga ga-birthday diha, no? Happy birthday. Kapit na to malimta, no? Si mga load na nga to ang mga katropa diha noon sa minisisasi. Huwag man tagigrit ani niyo, di na ko niya ganahay. Ang mga katropa, luran ra ba kaayo? Unang happy birthday. Okay, sa mga katropa po nato dihan ang saulog sa ilang mga anibersaryo. Take me to your heart. Ilang mga mansory. Congratulations. Let me stay strong mga katropa samtang naapay ikastay. Okay, ang uban wa may karelasyon. Sagun sa og stay pero kay di naman jud siya mo stay. My love. Lisod po dok atong iduot atong kaugalingon og di na gid siya. Manay ginaingon nga gugma pa more. Trust in love. Sa katropa. 11:56 in the high noon. Dali ra gid sa oras mga katropa no. Kanang ginagukod ta sa oras mga katropa. Kabaluman siyang hinay atong lakang. Langan dagkong aparte man atong gamay. Ah. Gamay pero cute. Mura ni siyang momho katropa. Murag momho. Pero kinahanglan ka ayon. Mabot ra ang panahon DJ nga naay mo abot para motiwas og bungkag. Sawa pa na bungkag. Anam bakang bungkagon imong tinapok di Rex. Pag naay willing mo bungkag si imong tinapok. Ready na imong kagalingon kay bungkagon na puhoy. Nagkatrapa mo na kita igong oras, no? 11:57 in the high noon. Paigong oras, mga katropa. Sunod adlaw na sad. Siyempre, kauban gihapon ninyo ang sabaan sa mga radyo. Makauban ninyo alas just imedya hangtod alas 12 sa kaugtuhan, mga katropa. Sa ngalan sa itong station manager, Jasper Magonsha, ang sa kauban pa nato diri sa XFM Davao. Huwag sa itong master control, dagan kayong salamat. Sa mga katropa na itong taas kay pasensya. Napay pahabol si Rex mga katropa. Lisod o gukuron. Sa bagay mura man tog naong o bukog pero di man ko iro. Iro. Mura lang o naong o iro. Importante Rex no ay mahalaga. Nagkatropa alas 11:58 sa Kaultuwain. Dagan salamat kini si Sexy Sassy nga nagaigon amping kanunay. Halong kanunay kang ginabuhi mga katropa puno giyod sa pagsulay.
1: Peachy.
0: Mga katropa, happy holiday. Happy weekend. I love you all.

Apo ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Bilang responsibilidad sa bayan. Ito ang mensahe ni Pangulong Marcos sa 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ang deklarasyon ng kalayaan sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898 ang nagmarka ng mahalagang yugto na ito sa kasaysayan ng ating bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa kabila ng digmaan, krisis at kawalang katiyakan, nananatili ang diwa ng Pilipino at ang hangaring makabuo ng mas mabuting Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang kalayaan ay hindi lamang pamana, kung hindi isang responsibilidad na dapat itaguyod ng bawat isa. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang protektahan ang katotohanan laban sa distortion, gamitin ng wasto ang teknolohiya at ibalik ang tiwala sa panahon ng pagkakahati-hati at kawalan ng tiwala. Nanawagan din si Pangulong Marcos ng active citizenship, good governance at solidarity upang ipagpatuloy ang pagtatatag ng bagong Pilipinas. Katropa mo sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
5: Samantala, pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang paggunita sa 128th araw ng kalayaan sa Quezon Park at Rizal Park sa Davao City. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng lungsod, mga uniform personnel at mga residente bilang pag-alaala sa sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Sa mensaheng ipinabatid ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II para kay Mayor Sebastian Baste Duterte, hinihikayat ang publiko na pangalagaan ang kalayaan, soberanya at mga demokratikong pagpapahalaga sa pamamagitan ng edukasyon, mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Bitbit ng pagdiriwang ang tema ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
4: XFM News Nationwide.
6: Inangunahan din katropa ni Cavite Governor Abeng Remulla ang pagunita naman sa 128 araw ng kalayaan dyan po sa may makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Bahagi ng seremonya ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo bilang pag-aaral sa mga o pag-alala sa mga bayani po ng kasarinlan. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Remulla ng pagkakaisa at patuloy na paglilingkod sa bayan, kasabay po ng paalala na ang kasaysayan ng kalayaan ay dapat magsilbing inspirasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng Cavite at ng buong bansa. Isinagawa ang pagdiriwang sa mismong lugar kung saan unang iwinigayway ang watawat ng Pilipinas at diniklara ang kalayaan mula sa pananakop na Espanya noong 1898.
4: XFM News Nationwide.
5: Senator Francis Kiko Pangilinan, binigyan

0: ng sakripisyo para sa kalayaan. Narito ang report.
1: Binigyan din ni Senador Francis Kiko Pangilinan ng halaga ng sakripisyong inialay ng mga Pilipinong bayani para makamit ang kalayaan ng bansa sa paggunita ng 128 araw ng kalayaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng senador na bagamat maraming pagsubok na kinakaharap ang bansa tulad ng mga kalamidad, panlabas na banta at katiwalian, nananatiling matatag at may pag-asa ang mamamayang Pilipino. Ayon pa kay Pangilinan, ang kalayaang tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan ay bunga ng dugo at buhay na inialay ng mga ninuno para sa susunod na henerasyon. Anya tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang kalayaang ito sa pamamagitan ng sipag, sakripisyo at aktibong pakikilahok sa pag-unlad ng bayan. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan, hinikayat din ng senador ang publiko na patuloy na isabuhay ang mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga bayani para sa bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. XFM News Nationwide.
3: Samantala, si San Juan Mayor Francis Zamora ay binigyan din ang kahalagahan po ng pinaglabanan. Ito yung sa araw ng kalayaan ngayon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Sa kanyang mensahe ngayong araw ng kalayaan, ipinaalala ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang makasaysayang papel ng pinaglabanan sa pakikibakan ng mga Pilipino para sa kalayaan. Itinayo ang pinaglabanan shrine noong 1973 bilang pagbunita sa labanan sa pinaglabanan na naganap noong 1896 sa bayan ng San Juan del Monte. Pinangunahan ni Gat Andres Bonifacio ang pag-atake upang sakupin ang El Polvorin at El Deposito na nagsilbing imbakan ng armas at supply ng mga Kastila. Ayon kay Zamora, ang pinaglabanan ay simbolo ng tapang at sakripisyo ng mga Katipunero na nagsilbing kudyat ng mas malawak na revolusyon laban sa kolonyal na pamalaan ng Espanya. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila, binanggit ng Pangulo si Gatchalian habang binabati ang mga panauhin at opisyal na dumalo sa programa. Matatandaan noong June 8 naman, ipinakilala ni si Senator Alan Peter Cayetano sa pagdiriwang naman ang joint celebration ng 128th Philippine Independence Day at 25th Filipino-Chinese Friendship Day bilang Senate President ng the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, at kung saan present naman doon si First Lady Liza Araneta Marcos.
2: XFM News Nationwide.
3: Nilinaw mga katropa ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak na agawin ang posisyon ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi rin siya sangkot sa anumang hakbang na magpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang interview matapos ang kanyang pagdalo sa isang Independence Day event dyan sa Davao City, sinabi po ng Vice Presidente na bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niya na pangalagaan at igalang ang saligang batas. Ayon kay Duterte, hindi siya pabor sa paggamit ng mga parang labas sa konstitusyon para mapabagsak ang pamahalaan. Kasabay po nito, iginit niya na nais siyang makita ng publiko ang buong katotohanan hinggil sa kasalukuyang administrasyon. Binigyan din ng Vice Presidente na ang kalayaan at soberenya ng bansa ay maaaring malagay sa panganib dahil sa katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan.
2: XFM News Nationwide.
0: Tinawag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na karaniwang hakbang ng China ang pagpapataw ng sanctions laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, patuloy lamang niyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa kabila ng travel ban na ipinataw ng China na nagbabawal sa kanya at sa kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau, pati na rin sa pagninegosyo ng mga Chinese companies sa kanila. Gitna opisyal, ang mga hakbang na ito ay hindi makapipigil sa kanyang paninindigan laban sa umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea at iginit na magpapatuloy siya sa pagdepensa sa interes ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, katropa, iniulat po ng Office of Civil Defense, OCD. Umakyat na sa 55 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa OCD, nasa 1,120 na katao na nasugatan habang 31 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Mahigit sa 346,000 na katao o higit sa 75,000 na pamilya mula po sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sokcharjen at Barm ang apektuhan ng lindol. Libo-libong residente pa rin ang natili ngayon sa mga evacuation center at pansamantalang nanunuluyan. Samantala, isinilalim na sa State of Calamity ang Davao Occidental, lalawigan nga ng Sarangani at General Santos City dahil sa lawak po ng pinsalang dulot ng lindol.
2: XFM News Nationwide.
0: Dumating na sa Davao City nitong Biyernes ng madaling araw ang labi ni Rene Baterbonya sakay ng isang pribadong eroplano. Sinalubong ng pamilya, mga kaibigan at mga kakilala ang kanyang mga labi sa Davao International Airport bago ito dinala sa isang poninarya at pagkatapos ay sa Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang burol. Magkakaroon ng public viewing at misa mula Biyernes hanggang Linggo bilang pagbibigay pugay sa student-athlete. Matapos ang burol sa Davao City, iuwi rin ang kanyang labi sa Agusan del Sur. Si Baterbonya at kapwa Ateneo player na si Divine Adili ay nasawi matapos malunod sa isinagawang team building activity sa Aurora. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay pong balita, may natukoy ng hindi bababa sa 3 na mga persons of interest. Ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng trahedyang pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na sina Rene at Divine. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, bagamat hindi pa pwedeng pangalanan naman ito, kinumpirma niya na kabilang sa mga persons of interest ang ilang school authorities na siyang namuno sa pagdadala sa koponan sa Dipakulaw noong June 8 para sa isang team building activity. Bukod sa aksidente, sinabi rin ni Morico na sinisilip din po ng pulisya ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, na napapahinggan din ang live sa pamagitan po ng XFM Gensan sa 95.9, XFM Sagay City sa 87.5, at XFM Tagum sa 107.1.
2: Balitang Regional.
3: Nahin natin ang balita sa Palawan, yung pondo ng national government para po sa Palawan State University. Kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante ang hindi muna tatanggapin ng universidad. Sa tropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
5: Mahigit 7,000 aplikante ang hindi nabigyan ng slot sa Palawan State University or PSU para sa school year 2026 to 2027 dahil sa limitadong pondong inilaan ng national government. Ayon kay PSU Information Officer Claire Mendoza, umabot sa humigit kumulang 16,500 ang mga nag-apply sa universidad, ngunit 9,590 lamang ang bilang mga estudyanteng may nakalaang budget mula sa national government. Ipinaliwanag ng PSU na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng aplikasyon at nakabatay sa raw scores ng mga qualifiers ang pagpili ng mga tatanggapin. Hindi umano ibig sabihin na bumagsak sa admission ang mga hindi nakapasok, kundi kinapos lamang sa available na slot. Aminado rin ang universidad na nakatanggap sila ng mga email at mensahe mula sa mga magulang at kabataang humihiling ng pagkakataon na makapag-aral sa PSU. Samantala, magsisimula ang unang araw ng klase sa kolehiyo sa July 20, 2026 mula dito sa 104.7 XFM Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Ex-convict pinagtataga ng kaibigan patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Patay ang isang 30-anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kaibigan sa barangay Balo, Dabayan ng Dalagueta, Southern Cebu, pasado alas 4 ng hapon noong Huwebes. Kinilala ang biktima na si Junar de Bachete, 30-anyos, residente ng Sitio Amunsal, barangay Katuluhan. Ang suspek ay nakilalang si Ponciano Villapueblo alias Ponsing, residente ng barangay Balo. Ayon sa Dalagueta Municipal Police Station, dalawang araw nang nakikituloy ang biktima sa bahay ng suspek dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Batay sa paunang imbestigasyon, natutulog umano ang suspek sa lower bunk ng isang double deck na kama nang dumating ang biktima at nag-ingay. Uminom pa umano ng tubig ang suspek, ngunit kalaunan ay hinamon siya ng biktima na ilabas ang kanyang bulo at sinabing handa itong makipaglaban. Dito na umano nagdesisyon ang suspek na unahan ang biktima at agad itong inatake. Tinamaan ang biktima ng mga taga sa likod, leeg at panga, ngunit nakatakbo papalabas ng bahay. Hinabol pa umano siya ng suspek at muling pinagtataga sa tabi ng kalsada. Isinugod sa Municipal Health Office sa poblasyon Dalagueta ang biktima, ngunit inideklara itong dead on arrival. Matapos ang insidente, tumakas ang suspek, ngunit agad ding naaresto ng mga rumisponding polis. Ayon sa pulisya, may nauna ng kaso noong 2017 ang biktima sa frustrated murder, habang ang suspek ay may mga nauna rin pag-aresto at umano'y umaming hindi ito ang unang beses na nakapatay. Sa ngayon, inihanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mga katropa, ugalin ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: Ito naman, 2.3 million pesos sa lagapo ng droga na samsam sa isang linggong operasyon ng PRO2. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
7: Umabot sa mahigit 2.3 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 2 sa pinaigting na kampanya kontra kriminalidad sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o SACLEO na isinagawa sa iba't ibang panig sa Rehiyon 2. Ayon sa PRO2, isinagawa ang 15 operasyon kontra illegal na droga na nagresulta sa pagkakasamsam ng 335.4 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 2.28 million pesos at 650 na gramo ng marihuana na nagkakahalaga naman ng 78,000 pesos o may kabuang 2.36 million pesos. Bukod dito, 84 na wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa rehiyon, kabilang ang 6 na regional most wanted persons. 4 na individual naman ang naaresto sa operasyon kontra illegal na sugal, habang 5 ang nadakip sa pagpapatupad ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, liban pa sa 4 na nakumpiskang baril. Samantala, 17 baril at 5 pampasabog naman ang voluntaryong isinuko ng mga residente at iba pang sektor bilang suporta sa kampanya kontra loose firearms at explosives. Sa hiwalay na operasyon kontra illegal logging, 16 na individual ang naaresto at 4,589 board feet ng illegal na troso ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 639,000 pesos. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa isang grade 12 student sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Nasabat ang mahigit 1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang estudyanteng grade 12 matapos itong maaresto sa isinagawang drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, Lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 10. Kinilala ang suspect sa alias na Jiro, 18 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng CDEU, nagkumpiska mula sa suspect ang 4 na sachet at 3 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 160 grams at tinatayang may halagang 1,088,000 pesos. Ang mga nakuhang ilegal na droga ay isa sa ilalim sa pagsusuri at karagdagang investigasyon ng crime laboratory. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisyang sospek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipinos Pilipinas, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News.
3: At katropa panghuli, may lalaki ang sugatan matapos pagbabarilin ng kanyang katrabaho habang siya'y natutulog. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
9: Sugatan ang lalaking kinilala kay alias Widson, 30 anyos, ng barangay Patong-Patong, Haniway, Iloilo matapos na pagbabarili ng suspect na kinilala kay alias Joanne, 20 anyos, ng Miagao, Iloilo. Magkasama ang dalawa sa kanilang pinagtratrabahuang karenderya sa barangay Balabag, Pavia at magkasama rin sa bahay na kanilang tinutuluyan. Sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station, may dating di pagkakaintindihan ang dalawa ngunit ito ay na-settle na ng kanilang amo. Ngunit gabi, bago nangyari ang krimen, muli namang nag-away ang dalawa habang nag-iinuman. Pagka inumagahan, humingi ng pasensya ang suspect sa biktima ngunit sa halip na patawarin ito ng biktima, kanya pang inayang suspect na mag-boxing pero hindi ito pumayag. Umuwi ang suspect sa kanilang bahay sa Miagao at kumuha ng armas. Sa kanyang pagbalik sa kanilang tinutuluyan, agad niyang pinaputukan ang biktima nang makita niyang natutulog. Nahuli naman kaagad ng mga kapulisan ng suspect at na-recover ang .38 caliber revolver. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, apektado na easterlies ang eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Today, asahan din ang makulimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat sa bahagi po ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga at Davao Region.
0: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
3: Sumikat po araw 527 this morning, inasa lulubog alas 6:25 ng gabi, katropa.
2: Balitang International.
3: Ihatid po sa atin ang balitang ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan to, likas subok. At marami nagsasabi epektibo. Umanaw na sa edad na 47 si Thai Princess Bajra Kitiyabba ha Mahidol. Panganay pong anak ni Thai King Mahabaji Ralongkorn ayon sa anunsyo ng Royal Palace ng Thailand. Na-confined sa ospital ang prinsesa mula pa noong December 2022 matapos po magkasakit dahil sa abdominal infection. Kalaunay lumala. Ayon sa Bureau of the Royal Household, pumanaw ang prinsesa nitong Webes ng gabi at bibigyan ng state funeral sa Grand Palace sa Bangkok. Si Princess Ba ay isang prosecutor at diplomat na nagsilbing ambassador ng Thailand sa Austria at naging tagapagtaguyod ng women's rights. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong opisyal na tagapamana o tagapagmana sa trono ang hari ng Thailand.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sold out agad sa loob ng 30 minutes ang mga tiket para sa inaabangang BTS World Tour arirang sa Pilipinas nang magsimula ang general sale kahapon ayon sa concert promoter na Live Nation Philippines, opisyal nang ubos ang tiket para sa dalawang araw na concert ng K-pop group na gaganapin sa March 13 at 14, 2027 sa Philippine Arena sa Bulacan. Dahil sa bilis ng bentahan, bumuhos ang reaksyon sa social media kung saan nag-ingay ang mga ARMY fan para sa dagdag na day 3 para sa mga hindi pa nakabili. Maging ang mga sikat na celebrity ay nakabili rin, kabilang ang aktres na si Megan Young na nagpahayag ng kanyang relief matapos makasecure ng tiket. Ang naturang concert ay ang ika-apat na pagtatanghal ng BTS sa bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
3: Atid naman sa atin to, katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nabigo po ang Alas Pilipinas na makapasok sa semis ng ABC Women's Volleyball Cup matapos talunin ng Taiwan sa straight sets 25-16, 25-14 at 25-10 dyan sa Candon City Arena. Ayon kay Team Captain Eliza Valdez, naging malaking hamon daw para sa koponan ng maikling panahon ng preparasyon matapos mabuo muli ang lineup dalawang linggo bago ang tournament. Kabila po ng kabiguan ay positibo pa rin si Valdez sa potensyal na mga batang manalaro ng koponan. Sinabi naman interim coach Shaq De Los Santos na marami silang natutunan sa tournament sa kabila ng iba't ibang pagsubok na hinarap ng koponan.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayon pong Biyernes, araw ng ating kalayaan, katropa, June 12, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian Tepaz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: Papakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, ha. Para makaiwas sa mga peke, mga counterfeit na mga produkto, dahil napakarami na po yan ngayon, mga katropa, no? Dahil gusto sumabay sa trend. Nakikita kasi nila na marami ang mga marami ang tumatangkilik sa atin pong mga produkto. Kaya yung iba nananamantala, no? O, basta masabing may Santone, no? Kasi pag hinahanong iba, mayroon kayong Santone? O, sabi, ito, may Santone din ito. Eh, mahirap po doon, mga kaibigan. Lalo na kung hindi yan FDA approved. Eh, mahirap may sakripisyo yung kalusugan natin, ha? Kaya para makasigurado, hanapin lagi ang Tatak Yestro Health sa mga blisters, mga boxes ng ating mga produkto, sa mga bottles ng product natin, nandiyan yan nakatatak, mga kaibigan. Pwede rin umorder sa atin pong online shopping store sa Shopee. Isearch lang Yestro Health 2011. O di kaya sumadya sa atin pong mga Yestro Health Wellness Clinic, dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yestro Health. And of course, meron din tayong mga exclusive ng mga products, mga herbal medications na pwede nyong mabili dyan sa atin pong mga wellness center, ha? At the same time, meron tayong mga program, mga modalities na pwede nyo pong masubukan dyan sa atin pong mga Yestro Health Wellness Center. So, marami tayong mga programa na pwede po ninyong subukan na naaangkop sa inyong mga karamdaman para sa mas mabilis na paggaling at pag-recover ng inyong pong pangatawan. Ano? O, gaya ng cleansing and detoxification program. Meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture therapy, yung mugukbuyang Korean therapy natin. Ano? O, sa mga hindi pa nakasubok nito, napakaganda nito. For managing pain, managing stress sa ating pangatawan, balance ng katawan po natin, especially yung tinatawag na qi or chi, yan. Oh, yan po ay nakakatulong ng malaki, ano, yung acupuncture and yung mugukbuya ang therapy natin, ano, Korean therapy. Tara, Hertz blower meron din tayo, ha, at Nacho Trad therapy, isa sa mga paborito natin by Doc Wendell Pedroso, ano. Itong Nacho Trad, ito yung ano natin, traditional hilot massage natin, ano, or hilot hugpungan. Meron tayong traditional niyan, pero yung kila Doc Wendell is sa combination yan siya ng western therapies, ano, at yung hilot na tradition natin, ano. At marami yan silang paraan, mga kaibigan, kung paano po i-release yung tension sa ating mga muscles, i-align yung mga joint area natin, mga buto natin, kalamnan na nagkaroon ng spasm, ano. So napakaganda po nito, ano. Yung mga hindi makalakad ng maayos, hindi makakilos ng maayos, pagka gumagalaw tayo, kumikilos tayo, parang robot na, ano, kasi limitado na yung ano natin, range of motion, yung mobility natin ay hindi na ganun kaganda, yung flexibility ng ating pangatawan, o, dahil sa mga yun nga, mga kalamnan na nagkakaroon ng spasms or tensions, ano, or nakakompress sila. So maganda yun, marirelease yun yung mga tension doon or mga compressions para makakahinga ng maayos yung mga kalamnan natin at makakilos tayo ng maaluan. Ano? O, sa mga gusto sumubok yan, ha, puntahan, bisitahan natin po mga Yestro Health Wellness Center. Narito ang atin pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant, rin tuwagin sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tuwagin sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tuwagin sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Ricky Siaoy. Bumibili ako dito sa Yes to Health na Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng D3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na po pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
5: Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
6: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po natin mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Santone Plus Gold. Ang number one food supplement na pwede nyo pong mabili sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin parati ang tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto na inyo pong bibilihin. Pag-usapan po natin itong isang problema or general problem sa ating pangatawan sa paggunita ng Independence Day, kalayaan. Ayan. Maganda rin na ang katawan natin ay malaya sa mga paghihirap o pasakit dulot ng mga karamdaman. Itong tinatawag na mga sakit. Ayan. Pag-uusapan natin itong disease. Ano ba ibig sabihin ng disease, mga katropa, mga kaibigan? Or sa Tagalog, sakit. Ayan. Kapag naririnig natin ang salitang sakit, kadalasan ay iniisip natin mga pagdurusa, pag-inom ng mga napakaraming gamot, pagpunta sa mga ospital, o kaya pagkakaroon ng mga malubhang karamdaman. Ngunit sa parnaw po ng siyensya at ng mga dalubhasa, ang sakit ay may mas malalim pa na paliwanag kaysa sa simpleng pakiramdam lang na pagkahilo, lagnat, o kaya naman ay pahanakit ng ating pong pangangatawan. Ang pag-unawa kung ano talaga ang sakit ay makakatulong sa atin upang mas mapahalagahan natin ang kahanga-hangang kakayahan ng atin pong katawan na protektahan at pagalingin ang sarili po nito, mga kaibigan. So ano nga ba ang sakit o yung disease? Ayon po sa mga dalubhasa, ang disease ay tumutukoy o ang sakit ay tumutukoy sa anumang kondisyon na nakakaapekto o nakakagambala sa normal na estruktura at paggana ng atin pong pangangatawan. Ang katawan kasi natin ay meron na tinatawag po na balance, normal functions. Sa madaling salita, ang sakit ay senyales na may hindi pagkakaayos o may kaguluhang nangyayari sa normal na sistema ng atin pong pangangatawan. Alam mo ba na yung katawan natin, very organized ito, mga kaibigan, Alam naman natin kung sino ang maker ng atin pong pangangatawan, ng atin pong buong pagkatao, At yan po ay ang Diyos. And God is the God of order. Kaya yung katawan natin, dyan natin mababase kung gaano ka-order ang nais ng Panginoon, ano, sa atin mismo, sa ating mga sarili, kung gaano ka organize yung bawat sistema, kahit yung pinakamaliit na parte sa atin pong pangangatawan, yung mga cellular natin, mga kaibigan, at yung loob na nandyan sa loob ng atin pong cellular, ano, very organized, ano, at gumagawa yan sila in harmony with each other, mga kaibigan, ano. So pag nagkaroon tayo ng sakit, simply means nagkakaroon ng problema dun sa balance and harmonious functions ng mga sistema at iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Halimbawa, ng mga sakit, trangkaso, dengue, diabetes, alta presyon, ano, pagkakaroon ng mga respiratory infections or COPDs, ano, pagkakaroon ng arthritis at mga mayalobang karamdaman tulad ng cancer. Ganun din sa mga problema sa atin pong cognitive functions, ano, depression, anxiety, dementia, Alzheimer's disease at marami pang iba. May mga sakit na panandalian lamang, yung tinatawag na acute, samantalang ang iba naman ay pangmatagalan o yung habang buhay na, ano, yung tinatawag po na chronic na mga karamdaman, ano. O, saan ba nagmula yung word na disease? Alam niyo ba, mga katropa, ha? Ito, konting fact check, ano. Ang disease ay mula po sa old French na word, ano, na disease. Ibig sabihin, lack of ease or discomfort or trouble, ano. So literal means yung disease, hinati kasi yan sa dalawang word, dis o yung D-I-S, which means away from, at saka yung eyes or ease, ano, o yung comfort and well-being, ano. So kung ililiteral mo yung translation yon, or meaning niya is without ease, walang kaginhawaan yung atin pong pangangatawan. Dinidescribe nun yung state ng katawan natin o ng atin pong isipan na wala nang normal na functions or nawawala yung normal functions nito. At yung comfortable functions and harmonious functions ng katawan natin ay unti-unti nang nawawala. If not totally nadidisrupt, ay unti-unti na pong nababago, mga kaibigan, ano? So ang disease, it implies the body's normal balance, ano? Ayan, nagkakaroon ng disruption, mga kaibigan. Kasi yung katawan nga natin, siguro mapapakinggan niyo na yung word na homeostasis. Ayan, lagi nababanggit yan ni Doc, ano? Ang katawan natin ay meron pong homeostasis. Ito yung ability ng katawan natin na i-maintain yung stability, ano? Yung pagiging stable, pagiging balance ng bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Paano ba nangyayari yung homeostasis sa katawan po natin, ano? Ang homeostasis, yun yung abilidad ng katawan natin na i-maintain yung internal balance despite sa external changes, ano? For example, yung body temperature natin. Di ba, pag mainit sa labas, yung katawan natin gumagawa yan ng paraan to cool down itself. Kaya nga nagkakaroon tayo ng sweating o yung pagpapawis, mga kaibigan, ano? O pag malamig naman sa labas, yung katawan din natin, gumagawa din yan siya ng paraan para ma-hold naman yung heat dun sa loob ng katawan natin, which is yung mga blood vessels natin, nagko-constrict yun sila, ano? O, kumikipot yung daluyan ng atin pong mga dugo, yung mga arteries natin and even yung atin pong mga veins, ano? Para ma-maintain yung heat, ano? Normal heat sa loob ng katawan natin para ma-balance pa rin, ano? Yung body temperature natin o yung blood sugar levels natin. Alam niyo ba na ang atin pong blood sugar ay for example, yung external changes, ano yung mga paraan kung bakit nagbabago yung blood sugar natin kapag napaparami tayo ng kain ng mga glucose, ano? Ang katawan natin meron siyang sariling paraan para maka-adapt po siya doon at ma-maintain pa rin yung balance ng blood sugar. Sino ang responsible doon? Yung atin pong liver area, mga kaibigan, ano? Yung liver natin, liver organ natin, kino-convert niya yung mga excess na glucose na hindi natin nagagamit, kino-convert niya into glycogen, no? O yung fats at ini-store diyan sa atin pong liver area at ini-store dun sa atin pong mga fatty tissues, ano? Blood pressure natin, yung fluid balance, ano? Ang katawan natin ay mayroong sarili din niyang pamamaraan para maging balance yung fluid sa atin pong pangangatawan, as well as yung hormones and yung immune surveillance din. Ano, mayroong ginagawa ang pangangatawan natin para maging stable yun sila despite of external changes. Ngunit kapag yung mga stressors na iyon ano, ay na-overwhelm yung sistema ng atin pong pangangatawan, doon na nagde-develop yung mga disease na iyan, mga katropa. Ano? So, disease therefore implies ano, na number one, something has challenged the body's balance. Ano? Merong nag-challenge sa balance ng pangangatawan po natin, like infection, injury, poor nutrition, yung genetic defects ano, at yung mga environmental toxins, and of course kasama na rin dyan yung chronic stress ano, yung mga stressors kung tawagin. Pangalawa is nagde-develop yung mga disease na yan ano, o nangyayari yung mga disease na yan sa katawan natin kasi yung katawan natin is nag-attempt siya to adapt ano, merong mga symptoms sa katawan natin na nangyayari na actually signs of adaptation. For example, meron tayong fever, meron tayong lagnat. Yung iba, pagka nagkakaroon ng lagnat, iniinuman ka agad ng mga ano, febrifuge ng mga gamot o pampababa ng lagnat, ano? Kahit naman hindi ganoon kataas yung lagnat nila, eh iniinuman ka agad ng mga pampababa ng lagnat, which is hindi po siya maganda, mga katropa. Bakit? Kasi yung lagnat o yung fever, yun ay reaction ng katawan natin para maka-cope up siya, ano? O yung maka-adapt siya doon sa mga nangyayari na pag-atake ng mga antigens ano, sa atin pong pangangatawan o yung mga microbial growth. Ano. Once na may nakapasok na mga mikrobyo sa ating pangangatawan, either bacteria man yan, virus, mga fungi, o iba't iba pa mga mikrobyo, yung katawan natin naturally umiinit yan, tumataas yung temperature niya. Bakit? Bakit ganun yung reaction ng katawan natin? Kasi sa pamamagitan ng pag-init ng ating katawan ay na-activate natin o na-alarm natin yung atin pong immune system to work more efficiently para mabigyan sila ng warning na merong nakapasok ano, ng mga kalaban sa atin pong pangangatawan. At pag na-alarma yun sila, of course, magpapadala yan ng iba't ibang mga ano, mga kasundaluhan ano, yung ating immune system kasi meron tayong mga NK cells, natural killer cells, meron tayong mga T cells, mga B cells at marami pang iba ano, na mga parte ng ating immune system, mga sundalo ng ating pong pangangatawan na they will attempt to hold those microbes ano, yung mga bacteria and viruses and even yung mga B lymphocytes natin, tumutulong yan siya na gumawa ng mga blueprint kung mayroong mga nakapasok ng mga viruses para maka-adapt yung atin pong pangangatawan ano. Kaya nga pag tayo ay nilalagnat, unless na sumusobra na yung init ng atin pong pangangatawan, tsaka pa lang natin iinuman ng mga pampababa ng lagnat. Kasi hindi rin naman maganda sa sistema ng katawan natin, especially sa atin pong brain area at sa ibang parte ng katawan natin, na sobrang init naman yung atin pong pangangatawan. Ano? So, dun lang na time na tayo iinom ng mga pampababa ng lagnat na yun. Ano? Mas maganda nga yan, pagka meron tayong mga lagnat, kung hindi naman ganoon kataas, ano? Ay hydration ang pinakamahalaga. Kasi yung tubig ay ginagamit ng katawan natin para dun sa pag-cool down, para maka-cope up yung atin pong body temperature dun sa pag-init niya. Hindi ma-overheat yung katawan natin. Ano? So yun, yung fever, natural response yan ng katawan natin. Actually, yung iba nga, hindi nila tinatrato na sakit yung disease yung fever. Kundi natural response ng katawan po natin. Unless, yun nga, pagka sobrang taas naman ng lagnat sa atin pong pangangatawan. Ang iba nga is, ang tawag nila sa fever is blessing in disguise. O, bakit daw blessing? Kasi nga, nabibigyan ng alarma yung pangangatawan mo at kahit ikaw mismo ay nabibigyan ka ng warning na mayroong mga nakapasok na kalaban sa inyong pangangatawan at mas magiging maingat ka na ano, sa iyo pong lifestyle, sa mga ginagawa mo. Siyempre, mas mahufokusan mo yung healing ng iyong katawan pagka ikaw ay nilalagnat. Compared dun sa may nakapasok na mga kalaban sa katawan mo, and then hindi ka naman nilalagnat, so, kumbaga, dating gawin lang din, no? So, hindi mo mabibigyan, hindi mo mafokusan ngayon yung healing ng iyong pong pangangatawan. Like, also, coughing, ano? yung mga pag-ubo. Ano naman ang ano nito? Ano yung tulong sa katawan natin? Actually, ang coughing, it helps clear the airway sa ating pong pangangatawan, ano? Yun lang ang problema, pagka yung coughing natin ay nagiging chronic na, ano? Or napapatagal at recurring, ano? Or pabalik-balik yung ubo natin. Yun ang hindi po maganda, mga katropa, ano? Actually, yung pag-ubo, yan ay paraan ng katawan natin para i-expel yung mga excess na mucus or mga infected mucus, ano, yung mga phlegm na yan, para mailabas sa atin pong sistema at hindi makagambala o makahadlang sa normal na functions ng atin pong respiratory tract, ano, para makadaloy pa rin yung normal na oxygenated air papasok sa atin pong lungs area, ano, as well as yung ano, diarrhea. Alam niyo ang diarrhea, mga katropa, ano? Kaya nga yung iba na nagkakaroon po ng diarrhea ay mas mainam na magpakonsulta muna, ano? Mas mainam na kayo po ay magpa-check up, kasi yung iba iniuman kaagad ng mga iba't ibang mga ano, pampatigil ng pagdudumi, ano? May nakausap ako na isang general practitioner doctor, ano, na ang sabi niya ay hindi maganda na basta-basta tayo iinom ng mga pampatigil ng pagdudumi na yun, ano? Unless na prolonged na yung duration ng pagdudumi mo, ano, or napatagal na, sabihin natin, ano, ilang araw na, ano, mga 3 days na to 4 days, up to 1 week na yung diarrhea mo, hindi na po maganda yun kasi madidehydrate ka na talaga noon, ano. Pero yung diarrhea, yung pagdudumi natin, yung loose bowel, it is our body's response to eliminate harmful organism doon sa atin pong digestive tract. Para din yung ubo, eh, ano? Na mailabas natin yung mga harmful organisms na nakapasok sa atin pong tiyan, ano? For example, mayroong mga nakapasok dyan ng mga bakterya na nakakapagdulot, ano, ng problema sa atin pong ano, digestive functions, ano? So, inaano yun ng katawan mo na maipalabas kayo. Kumbaga, minsan napupwersa yung katawan mo na ilabas ng ilabas yun siya, ano, para hindi makapermisyon ng husto. Yun nga lang ang problema, pag ito ay tumagal na, so hindi naging maganda kasi, yun nga, na pati yung mga electrolytes sa katawan mo ay nahuhugot na po doon, ano, madidehydrate ka na. Kaya nga mainam na ikaw ay magpakonsulta, magpa-check up, para malaman kung ano ba yung dahilan ng iyong pagdudumi. O nakakain ka ba ng mga contaminated foods? Or nakakain ka ba ng mga hindi kasundo ng iyo pong tiyan, ano, para mabigyan ng karampatang lunas, mga katropa, ano? Last is yung inflammation. Ito, ang inflammation, mga kaibigan, na tackle na rin natin to before, na ang inflammation is natural response also ng ating pangangatawan doon sa injury na nangyayari sa bawat sistema ng katawan po natin. Ang inflammation, it initiates repair. Kaya nga namamagayan, di ba, ang explanation ni Doc Algen, kaya namamagay yung mga parte na yan ng pangangatawan natin, ano? Nagkakaroon ng swelling, for example, na injury ka, natapilok ka, na ano ka, kumbaga nabagsak ka, ayan, tumama yung likod mo, yung puwit, yung tuhod, nagkakaroon ng swelling or pamamaga, ano? Yun ay natural response ng katawan natin to initiate repair. Kaya pansin niyo yung mga swelling, mapula at mainit yung pakiramdam doon. Kasi nag-i-initiate yun siya ng blood flow papunta doon at nagpapadala ng, yung katawan natin, nagpapadala yun siya ng mga inflammatory cells doon sa area na yun, ano? Para hilahin yung blood flow at the same time, yung immune system natin kasama na dyan, ano, na hinihila para dun sa repair. If ever man na ang cause ng mga pamamaga na yun is mga antigens, so kinakailangan patayin yun o sugpuin ng mga immune system natin. Kung naman injury dahil sa ano, sa trauma o yung pagkauntog, ayan, pagkabangga, eh pinapagpapadala din doon ng mga nagre-repair doon sa mga tissues area, ano? At yung inflammation is isa pang functions noon ay para hindi natin maigalaw ng lagi, palagi, ano, yung mga area na yun ng katawan natin, para makapag-focus yung atin pong katawan to repair them, ano? So yun yung ano, natural response ng katawan natin, kaya nagkakaroon ng inflammation. Ang problema naman sa inflammation, kapag tumatagal ito sa ating pangangatawan, ay hindi rin nagiging maganda. Kasi maraming ibig sabihin nun. Number one, na meaning pagka nagiging chronic yung inflammation doon, is hindi nagiging effective yung immune system natin to repair, ano, o sugpuin yung mga nagpapamaga doon sa area na yon. yung mga pang-repair ng katawan natin kulang. Ano? Kaya hindi agad na i-repair yung mga tissues na nagkakaroon ng damage, ano? At the same time, yung mga selula mismo na nandun, nakapaloob po doon, mga kaibigan, ano? Ay nagkakaroon ng problema. Alam ba yung mga cancer? Kadalasan nag-uumpisa din yan sila, ano? Aside from combination of virus, bacteria and heavy metals. Ayun yung ayon sa latest na research nila na ang kadalasang cause ng cancer ay combination ng bacteria or virus at itong mga heavy metals. Aside from them ay itong inflammation, ano? Doon nag-uumpisa itong mga rogue cells, ano? Nagiging rogue sila at hindi na sumusunod sa normal program nila dahil doon sa mga napapatagal na inflammation sa atin pong pangangatawan, ano? So yun yung ano, so yun yung dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari yung disease sa pangangatawan natin. Na yung katawan natin, it attempts to adapt, ano, to external changes, mga kaibigan. And last is to repair, ano? Yung repair mechanism ay hindi sufficient, ano, or insufficient yung repair mechanism ng ating pangangatawan. Disease occurs kapag yung damage ay nag-exceeds, lumampas kaysa dun sa abilidad ng katawan natin na maka-compensate yung damage na nangyayari sa ating pangangatawan. Kaya nga, di ba, yung kidney natin, yung atin pong liver area, ano, at iba pa na mga ano, durable talaga na mga organs sa ating pangangatawan, every time, every moment, ano, ay gumagawa yun siya ng paraan para ma-compensate yung damage na nangyayari sa kanyang sarili. Yung liver natin, di ba? Yung isa sa pinakamatibay na organs ng ating pangangatawan, kahit nakalahati na niya, nasira na eh, kaya pa rin niyang mag-self-regenerate, ano? Pero pag nag-exceed na yung damage doon sa abilidad ng parte ng pangangatawan mo na makakompensate siya, doon na nangyayari yung mga sakit o yung mga problema, mga kababayan, ano? O, kaya nga, kinakailangan lagi nating i-monitor yung atin pong pangangatawan kung nagiging ano pa ba, effective pa ba yung pagbalanse ng katawan natin or yung self-repair ng katawan natin para maiwasan yung mga sakit, mga kaibigan, ano? Or kung meron mang nangyayari na mga disease sa katawan po natin, let's check kung ito ba ay paraan ng katawan natin to adapt, ano? Dun sa mga mga na idudulot sa atin pong mga internal organs o ito ay napapatagal na ng mga problema sa atin pong pangangatawan, ha? Na kailangan masilip natin at mausisa natin kung bakit nangyayari yung mga disease na yan sa atin pong pangangatawan, ha?
7: The secret of health.
2: Mamaya po mga katropa, ipagkapatuloy po natin itong mga bagay-bagay at mga kaalaman na dapat nating maunawaan patungkol sa pag-handle ng mga diseases sa atin pong pangangatawan. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong sax line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
7: Nandito na ang Santon Plus Gold, ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C.
9: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Good morning po. Kumusta yung kape na inap ninyo ngayon?
12: Sir, masarap.

0: o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
1: The secret of health.
2: Balik po tayo mga katrawa, mga kaibigan, sa atin pong pinag-uusapan about diseases. Bakit nga ba nangyayari ang disease sa atin pong pangangatawan? So, unang-una, because of infectious causes, ano? Mga microorganism na nag-invade sa ating pangangatawan, mga viruses, bacteria, fungi, mga parasites na yan, ano? At iba't iba pa. Genetic causes nito, dahil sa mga nakukuha natin, ano? Mga inherited abnormalities sa ating pangangatawan, ano? Na mga problema, other cancer problems, ano? Hypertension also, itong mga liver problem at iba't iba pa mga karamdaman na meron tayong inherited na hindi naman talaga sakit kaagad, ano, kundi pagkahinaan o weakness ng mga affected organs po na iyon, mga kaibigan, ano. So pagkasilang mo, hindi naman talaga totally may liver problem ka na agad, ano. Yung iba meron ka agad problema like sa heart area, ano. May butas agad yung heart nila, yung lungs area nila, ano, at iba pa, ano. So yun yung mga inherited abnormalities, ano. Dahilan yun sa pagbubuntis ng magulang or yun nga, yun na mana po natin na weaknesses ng mga organs ng atin pong mga magulang. Lifestyle factors, pinakamalaki talaga ang ginagampanan na ano nito, na bahagi sa pagkakaroon ng mga disease sa atin pong pangangatawan, ano? Yung mga infectious diseases na yan or mga genetic causes, siguro maliit lang yung faction yan, ano, na naiudulot sa ating pong pangangatawan. Pinakamalaki talaga is yung lifestyle factors, ano? Modern lifestyle kasi ngayon, kadalasan or karamihan nag-contribute sa mga ano, mga common diseases na nangyayari, ano, sa panahon po natin ngayon. For example, ano, itong panginigarilyo, mga bisyo, iba't ibang klase po ng mga bisyo, ano. Ganun din yung poor diet, poor choices sa atin po mga pagkain, ano. At sunod is yung lack of exercise. Ayan. Pag pinagsama-sama mo yan, mabisyo ka na nga. Tapos hindi pa ganun kaganda yung sources ng food mo, yung diet po ninyo, ano, choices ng diet mo. Hindi ka pa nakakapag physical exercise. Kulang ka pa sa tulog, nako. Yan yung pinapag-usapan natin nakaraan, mga katropa, ano, yung unhealthy na ano, na unfit, no? Unfit na nga, unhealthy pa, nako. Eh pinaka mataas yung panganib sa pagkakaroon talaga ng mga sakit, ano. At hindi pa naman basta-basta yung mga tumatama na sakit pag ganun ang atin pong nagagawa, ano. Yung mga factors na yan, nakakapagpataas yan ng panganib mo sa pagkakaroon ng mga common problem. Mga common pero mga matinding karamdaman, ano? Tulad ng heart disease, type 2 diabetes, obesity, fatty liver disease, at iba't iba pang mga inflammatory diseases sa atin pong pangangatawan. Meron din yung mga environmental factors, ano? Katulad yung exposure po natin sa air pollution, mga heavy metals, radiation, occupational hazards, ano, na maaari makapag-trigger din ng disease sa atin pong pangangatawan, ano. Autoimmune causes, ito yung isa sa pinakamahirap na ano, na i-handle, ano. Kasi ang kalaban natin dito mismo yung katawan natin, ano. Yung immune system mismo ang dapat nating balansehin po dito, ano. Kasi madalas na yung immune system mo natin nawawala yung kanyang talino. Ayan. To differentiate kung sino yung mga kalaban at yung kakampi sa loob ng pangangatawan natin, ano? O kaya yung mga nangyayari, yung mga rheumatoid arthritis, type 1 diabetes, lupus, at saka yung iba pa ng mga problema, ano, na may kinalaman sa allergy o yung mga allergic attack, ano? Ayan, autoimmune disease din yan sila, mga kaibigan, ano? Kaya na kailangan, imomodulate mo yan, yung immune system mo, papatalinuhin mo yung inyo pong immune system, aayusin mo o tatanggalin mo yung mga bagay-bagay na nakakapagpabobo sa atin pong immune system, ano? Number one dyan, yung mga toxins, yung mga dumi sa katawan natin. Kasi ayon sa mga pagsusuri, the more na mas madumi yung katawan natin, the more na mas madalas tayo nakakaranas.

0: mga allergic reactions, ano? So kinakailangan eh malinisan natin yung katawan natin para mabawasan yung mga autoimmune disorders na pwedeng mangyari sa atin pong pangangatawan, ha? So ano ba yung mga ano natural na abilidad ng katawan natin para maka-cope up sa mga disease po na ito? Number one, nangunguna dyan yung immune system natin, ano? Ang immune system nga natin, kaya nga nasabi natin na ang autoimmune disorders or disease ay isa sa challenging na problema, kasi ang number one na normal na abilidad ng katawan natin na pang-cope up sa disease is ang immune system natin. Pero ang problema, kung yung immune system na natin ang nagkaroon ng ng problema, ayan, hindi na ganoon kaganda yung functions niya. So nawawala ngayon yung number one na may kakayahan para labanan yung mga disease na yun nangyari sa ating pangangatawan, ano? So ang kailangan ay isasaayos natin, no, yung atin pong immune system. Kasi napakalawak ng range ng immune system to cope up with diseases, ano? Kasi nandiyan yung physical barriers, yung innate immunity natin, kung tawagin, adaptive immunity, ano? Kumbaga, saklaw niyan ng immune system natin, mga katropa, ano? At pagka nagkaroon ng problema yung ating immune system, nawawala yung karamihan sa mga normal functions na ito, ano? Na yun pa naman yung mahalaga, napaka-importante para maka-cope up yung katawan natin to various diseases, ano? Inflammation also, ito ay kadalasan bad yung reputation ng inflammation, no? Pero yun nga, ating inuulit-ulit na ang inflammation, this is an essential for healing ng atin pong pangangatawan. Yung purpose niyan ay napakahalaga sa katawan po natin. Fever, tissue repair and regeneration, ito yung mga body's own ability to cope up with diseases, ano? Ayan, mga ano yan. And lagi nababanggit ni Doc Algie, itong autophagy, ayan, cellular clean up, ano? Alam niyo naman na napapakinggan niyo yan, yung autophagy, kung paano yan nangyayari, ano? Yung self-eating, kung tawagin, na kinukonsume ng ating pangangatawan yung mga defective na mga cells sa katawan po natin, at tinatanggal yan, pinapalabas sa ating sistema, ano? Or yung iba, inire-recycle, ano? Basta maganda ang functions ng ating pong mga cellula, meron silang kakayahan na i-recycle yung mga partially damaged, ano, ng mga cells sa ating pangangatawan, nire-repair yan. At kailan yun nangyayari? Kapag tayo po, ano, ay natutulog. Ayan. Kadalasan, ha, nangyayari yung, ano yun, yung repair na yun kapag tayo natutulog or kapag tayo po ay nag-fasting. Ayan. Kaya nga yung fasting, yung proper program for fasting, ano? Kasi merong fasting, meron din namang ano, yung gutom, ano? O ay hindi maganda, ano, yung isang isang klase niya, mga kaibigan, ano. Kaya kinakailangan merong program pagka tayo po ay magfa-fasting, mga kaibigan, ano. Kasi pagka yung hunger ang ano natin, in term na yun, nakalimutan natin, ano? Pag yun, yung isang klase, hindi maganda, hindi siya beneficial sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ano? Pero pagka yung proper procedure ng fasting ang nagawa natin, ma-activate natin yung autophagy, mga kaibigan, ano? So, napakaganda nun sa atin pong pangangatawan. And also, yung tinatawag po na microbiome. Ayan, ano na rin yan, napakinggan na rin natin, ano? Ang atin po mga microorganism, merong trillions yan siya, ano, na nabubuhay sa loob ng pangangatawan natin. Mostly sa atin pong intestines. At itong mga microbes na ito, mga kaibigan, ay tumutulong para sa normal digestion ng foods, production ng mga vitamins or yung conversion ng mga vitamins na atin pong nakakain, yung immune system natin, yung pag-train ng immune system natin, at yung pag-prevent ng mga harmful bacteria para mag-overgrowth sila sa atin pong pangangatawan, no? Yung mga microbiome na yan na nakatira or nagla-lodge dun sa atin pong mga intestines, sila po, mga kaibigan, no? Yung kumbaga, hindi madalas napapansin at nabibigyan ng parangal sa katawan natin, ano? Pero napakalaki ng kanilang function sa pag-iingat ng atin pong pangangatawan. Kaya nga, di ba, yung healthy gut microbiome, it contributes to resilience, ano? Resilience against disease, ha? At sila yung mga ano, silent na soldiers ng atin pong pangangatawan na tumutulong sa normal homeostasis ng katawan natin and adaptation ng atin pong pangangatawan, ha? So, ang tanong, ang katawan ba natin ay can it heal every diseases na nangyayari sa atin pong pangangatawan? The answer is no, mga kaibigan, ano? Dahil merong mga karamdaman na nangyayari sa pangangatawan natin na yun nga, nag-i-exceeds na dun sa kakayahan ng katawan natin o yung abilidad ng katawan natin na i-repair yung kanya pong sarili, ano? For example, nakaranas ka ng severe bacterial infections, ano? Na nangangailangan na ito ng mga antibiotics, ano? So hindi liyan pwede na tubig-tubig lang, pahinga lang, ano? E, kinakailangan mo ng mga antibiotics o matatapang na mga pamatay sa mga bacteria po na iyon para baka ano yung katawan mo makasurvive, ano? Or for example, merong major trauma na nangyari sa iyong pangangatawan, hindi na yun kayang i-repair ng katawan mo, ano? So mostly inooperahan, sinesemento, ano, at iba't iba pa na procedure ang ginagawa para maisaayos yung mga nasisira na yon sa ating pong pangangatawan, ano? At lastly is yung ano, organ failure, ano? 'Di ba nabanggit natin kanina na yung liver natin, yung kidney natin, mga durable yan sila ng mga organ sa ating pangangatawan. But then pag nag-exceed na yung damage na nangyari dun sa mga organs na yon, sa kabila ng kakayanan ng parte ng pangangatawan natin na yun na i-repair yung kanyang sarili, ay hindi niya na kayang hindi niya na kayang isaayos normally yung kanyang sarili or naturally. At kinakailangan natin ng tulong, ano? Kaya nga iba, nagkakaroon na ng ano, ng operation, kakaroon ng iba't ibang mga procedures na ginagawa sa kanila, ano? Para maipanumbalik yung normal na functions ng ating pong mga organs, mga kaibigan, ano? So paano natin tutulungan ngayon yung ating pangangatawan, ano? Paano natin mapapaagaan yung natural response ng katawan natin to heal from diseases or to cope up with diseases, ano? So unang-una ay yung pagbigay ng sapat na pangangailangan ng katawan natin, which is yung pinaka-basic talaga is yung food, yung diet natin, mga kaibigan. Number one is eat a balanced diet, most and for all, ano? Eh kinakailangan natin yung ipapasok natin sa ating pangangatawan, eh isipin natin kung ito ba ay makakatulong sa sistema ng katawan ko o baka ito ay magiging mas pabigat pa sa aking pangangatawan at mas makakapag-imbalance doon sa normal functions ng katawan ko, ano? So isipin lagi natin yan, mga kaibigan. Huwag nating ano, lagi isipin yung sarap, yung minsan lang natin makain ito, bibihira mo lang yan matikman, ano? Kundi isipin lagi natin kung yun ba ay makakapagbigay ng lusog sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya nga, kain tayo lagi ng mga masustansya ng mga pagkain, kain po tayo ng mga itong mga nutritious, ha? Hindi lang basta delicious na mga foods, mga kaibigan. And of course, papasok dyan yung mga suplemento. Kung kulang na kulang talaga, ano? Kung salat na salat talaga tayo sa nutrition na nakakain natin, doon naman natin bawiin sa mga suplemento. Na napakaraming suplemento na pwede po ninyong pwede ninyong subukan, pwede ninyong pagpilian. At number one na dyan, yung atin pong Santone Gold Herbal Capsule. Na kung i-check natin yung ano nito, yung content nito, mga kaibigan, hindi lang basta-basta yan kombinasyon, no? Ng mga herbs, kundi mga powerful herbs yan sila na kung titingnan natin, ina-address yung kadalasan ng problema ng atin pong pangangatawan na bibigyan ng pansin yung mga kakulangan ng katawan natin, kaya nangyayari yung mga diseases na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya subukan nyo yung Santone Gold Herbal Capsule natin, Santone Vitamin C, and of course yung Premium D3 natin, yung Ultimate Trio natin, ha? Idagdag natin yan sa atin pong diet, idagdag natin yan sa atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? And of course, lagi natin binabanggit yung sapat po na pamamahinga. Walang gamot, walang suplemento na pwedeng pamalit sa tulog, mga kaibigan, yung sa normal na pamamahinga, no? So kinakailangan see to eat, no? na makatulog tayo, ha? O hindi yung 4 na oras lang yung tulog natin, ano? Kundi at least mga 7 to 9 hours na tulog. And I think ito yung isa sa mga challenging na part sa atin, ano? O, dahil nga sa busy life natin ngayon at sa way ng pamumuhay natin, eh talaga nagkukulang talaga tayo sa sapat na pahinga, ano? At I think halos lahat affected, ano? Sa normal na tulog, nako, napakahirap dahil pagka napaka-busy mong tao, halos nagkukulang ka talaga sa tulog, ano? And of course, exercise regularly. Kasi alam niyo ba ang exercise, tinatawag na bullet for healing, ano? Yan yung isa sa pinaka-importante para mas mabilis kang gagaling, ano? Kung ano man yung problema na iyong nararanasan, yung iba kasi pagka nakakaranas na ng panakit ng tuhod, nakakaranas na ng hapo, pagkahilo, nako hindi na nakikilos, ano? Halos hindi na, ano, hindi na nakakapag physical activity, ano? Dahil nga doon sa condition na nangyari sa kanila, mas lalong lalala po, mga katropa, mga kaibigan, yung problema po ninyo, ano? Alam mo ba yung hapo? Yung merong mga asthma, kapag yan sila ay mag-exercise at tama yung pag-exercise nila, later on, mapapansin po ninyo, mga kaibigan, ano? Hindi lang naman ba biglaan, pero paunti-unti mapapansin nyo na unti-unting nababawasan yung inyong pagkahapo. Yung iba na ano, na merong mga may asthma, and then they start their physical activity program, ano? Umpisa sa pinaka ano lang, pinaka simple na exercise hanggang sa pa-intense ng pa-intense. Nakapansin nila, mga kaibigan, na nawawala na yung hapo nila. Kahit na tumakbo sila ng ilang mga km diyan, ano? Kahit na intense yung kanila pong exercises, ay hindi na hinahapo, ano? Kasi nakaka-adapt yung katawan po natin, ano? Yung iba na mayroong mga may arthritis, masakit yung tuhod, ano? Pagka hindi mo yan ikinilos lalo, ay mas lalong magi-stiff yung mga joint area natin. Pero the more na ikikilos mo yan ng tama, hindi susobra dun sa limit ng iyong pangangatawan, ay mas magiging maganda yung resulta nito sa atin pong overall health, mga kababayan, ano? Kasi yung exercise, it improves circulation, enhances immune surveillance sa katawan po natin, nire-reduce yung inflammation sa ating pangangatawan, at sinusuportahan yung metabolic health po natin. Nakadalasan, ito yung nagiging sagabal sa normal healing ng katawan natin pag mabagal yung metabolic process ng ating pong pangangatawan. Ano? Pag nakakaranas tayo ng mga yung tinatawag na syndrome X, yan, metabolic problem. Napakahirap din ng healing ng atin pong pangangatawan, ano? So, yan yung mga pamamaraan, ha? And lastly, stay hydrated. Ito, napaka-importante. Keep hydrated. Hindi lang yan para sa kidney natin. Yan po ay para sa buong pangangatawan natin. Yung water, hindi lang naman kidney yung iniingatan yan. Pati yung cellula natin, yung mga blood vessels natin, iba't ibang organs sa ating pangangatawan, tissues, ano yan siya, nabibinipisyohan ng pag-inom natin po ng tubig, mga kababayan, ha? Kaya for conclusion, disease is more than simply getting sick, but it is a lack of ease na nangyayari sa ating pong pangangatawan. At i-check natin kung ano yung mga bagay-bagay na nagdudulot ng lack of ease or yung mga bagay na nagdi-disturb sa normal functions or normal stability ng atin pong pangangatawan. At doon tayo mag-focus, mga kaibigan, ano? Na yun naman talaga yung kinakailangan po nating bigyan ng pansin para mawala, ano, yung mga discomfort na yan nangyari sa atin pong pangangatawan. The secret of health. So yung mga katanungan po, ha, patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, detection lang yan sa atin pong numero. At yung text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka, Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po tayo mga katropa. Mayroon nagtanong dito, ano po ang dapat i-take sa ngalay sa akin pong paa? I'm Nelia, 65 po. Madaming salamat. Okay. Para sa mga kababayan natin na nakaranas ng pangangalay ng paa, lower extremities, ano? Yung iba, hindi lang ngalay, ngimay, ngawit. Yung iba, minsan, pinupulikat pa, ano? Ito po ay dahilan, ano, ng poor blood circulation, kulang ng electrolytes dyan, and itong mineral deficiencies, yan. Pagkakulang po tayo ng mga minerals and also electrolytes, ano, dyan sa parte po na yan na na-distribute ng ating pong pangangatawan, yung mga muscles, nagre-reklamo sila. Ano? Yung mga tissues dyan sa area na yan, nagre-reklamo po sila mga kababayan. And of course, pagkulang din ng blood flow kasi pagkulang yung circulation ng dugo natin na dumadaloy po dyan, ano, ay hindi nagiging maganda yung distribution ng water, oxygen, and nutrients sa party po na yan, mga kaibigan. No? At hindi lang yun, no? May isa pa pala, yung daloy ng dugo pabalik yan, sa atin pong heart. Ano? Minsan kasi ang problema, yung daloy papunta dun sa lower extremities. Pero pag may problema din dun sa daloy pabalik dun sa atin pong heart area, which is ang may problema dun is yung mga veins, ano? Yung mga blood vessels natin, mga ugat natin na responsable sa paghatid ng dugo pabalik dun sa atin pong heart, ay nagkakaproblema yung tinatawag na mga valve, ano? Yung valve ng veins po natin. Yung valve kasi na yun, yun yung tumutulong para i-push yung blood pabalik dun sa atin pong heart area, no? Yung mga valve na yun, para hindi sila, ano, hindi sila, ano, yung babalik uli, ano? Kumbaga, dire-diretso yung daloy nila pabalik sa atin pong heart area. Yung mga valve na yun ang responsible. Pag may problema yung mga valve na yun, kadalasan nahuhold yung mga dugo dun sa parte ng mga veins natin na kung saan nagkakaproblema yung mga valve, ano? So madalas yan, nagkakaroon ng thrombosis, nagkakaroon po ng varicose veins, na yun yung nagkakos ng mga ngalay, nagkakos ng mga panakit dun sa mga areas po na yun, ano? So i-check nyo po kung ano yung dahilan kung bakit nangyayari yung mga pangangalay na yun, overall na pangangalay sa atin pong lower extremities, ano? Isa sa magandang paraan para mabigyan ng kaginhawaan kapag ka nakakaranas ka ng ngalay sa inyo pong mga paa, ano? Either sa binti mo yan, hita, or yan sa inyong talampakan, every night, ito po yung gawin po ninyo. Ibabad nyo sa hot water, ano? Or mainit-init na tubig yung inyo pong paa, yung init na hindi nakakapasok, ah, yung init na kayang-kaya lang ng inyo pong balat, ano? Babad nyo po doon at least mga 10 to 15 minutes, and then after nun, punasan ka agad yung tuyo na tuwalya, and then haplasan nyo ng Santon Plus Herbal Oil po natin, ano? Yun po ay tumutulong para hilahin yung blood flow papunta sa inyo pong lower extremities, ano? At paggabi, pag matutulog na po tayo, mas maganda i-elevate natin yung atin pong paa. Mas mataas kesa sa atin pong chest area para magiging maganda yung daloy ng dugo pabalik doon sa atin pong heart. Ano? So gawin niyo po yan hanggang sa maging normal na yung daloy ng dugo pabalik sa atin pong or yung daloy ng dugo sa atin pong pangangatawan, ano? Para mabawas-bawasan o mawala na yung nararanasan po ninyong pangangalay. Take note, kung kayo po ay overweight or kung kayo po ay obese, kinakailangan bigyan nyo rin ng pansin yung pagpapanormal ng inyo pong timbang. The more kasi na tayo po ay obese or the more na tayo po ay overweight, nakaka-apekto po yan ng husto sa normal blood flow ng ating pong pangangatawan, at the same time yung pressure na naidudulot nito sa ating pong lower extremities ay hindi po nagiging maganda, mga katropa, no? So, ano natin, unti-unti natin na ipanormal yung ating pong timbang, mga kababayan, ha? Then take care ng Santon Gold Herbal Capsule natin, since meron po yan siyang mga content na nakakatulong para i-enhance yung blood flow o yung blood circulation sa atin pong pangangatawan at linisin na rin yung atin pong dugo. Linisin yung atin pong mga ugat para matanggal yung mga yung kadahilanan kung bakit nagiging mabagal yung daloy ng dugo sa atin pong pangangatawan. Ha? Ultimate 3 yun, mga katrawa, mga kaibigan, nakakatulong yan ng malaki. Ano? Kasi yung Santon Gold, meron siyang garlic, meron siyang moringa, ano? Na tumutulong sa atin pong bloodstream mismo. Ano? At yung ano naman, premium D3 naman, tumutulong naman siya to balance yung mga lipids sa atin pong bloodstream. Ano? Kasi pagka masyadong mataas yung mga blood fats, yung mga cholesterol sa dugo natin, yun yung nag-attract ng blockage dun sa atin pong mga arteries or even dun sa atin pong mga veins area. Ano? Yung vitamin C naman, napaka-importante na to sa integridad ng atin pong mga ugat. Kung paano mapapanatili yung elasticity ng atin pong mga arteries at mga veins po natin. Napakalaki ng role na ginagampanan ng vitamin C po dyan, mga kaibigan. No? So, nakailangan natin yon sila. Ha? Thank you. Ultimate 3 po natin, mga kaibigan. Pag ganito ang inyo pong nararanasan. Okay? Which is better, Santon Plus Coffee or Gold? Diabetic type 2 po ako, 76 years old. I would suggest Santon Gold. Santon Gold Coffee Mix. Yan. The best para po sa inyo. Ano? Dahil na 76 years old na po tayo. Nako, napakaganito para sa mga kababayan natin. Sabi nga Dok Algie, sa inyo pong golden years, ito yung maganda sa inyo. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ha? Santon Gold Coffee Mix, zero ang glycemic index niyan. Kaya wala kayong dapat ipag-alala na ito yung makakapekto sa pagtaas na inyo pong blood sugar level. Kasi stevia na ang nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ha? Then magkalimutan, aminin po, Santon Gold Herbal Capsule natin. Tsaka yung Premium D3. Ano? Maganda, sabay mo na rin ang Santon Vitamin C for your nerves and your blood vessels para maiwasan yung mga komplikasyon ng type 2 diabetes.
1: The secret of health.
0: Ano po mga katropa, naku, napakabilis ng oras natin. Sa mga katanungan na hindi po natin nabanggit at nasagot, ha, ay atin pong tutugunan yan sa mga susunod po na programa natin, mga katropa. Sa ngalan ng atin pong butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon, ang siya magpapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!
3: X-rated.
4: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippines Standard Time. 1:41 in the afternoon. Katropang oras. Atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa, if you choose your coffee, make sure it has a good and best benefits that you can get. Makumanguha manggani mo or magkape manggani mo kana jung na iepekto nga rindot sa inyong panglawas, no? Kay listo da kadaw paraho na katropa kung unsay food intake nato, mo po natong itawag na parts ato ang lifestyle. So if you're choosing the ones that makes your body more weaker instead of stronger, well, I guess it's time to change and choose Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga nagkadayang butika nationwide. Katropa, X-rated drama na.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Nauni ang putul sa inyong kinatawa. Mas sobrang katukiro. Putlon ko ni anumat sa bayang paraan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Alauna 45 na sa kahaponon mga katropa o ganyan ang X-rated drama.

0: married to a monk.
1: Andam na ko.
2: Ikaw. Kung maunay gusto ni mo, musugot sab ko.
1: Sige. Tanong ko na itong atong kasal.
2: Kano sa mo mamay sa mo, ah?
1: Karong Sabado.

0: pamay-an na siya. Uy, karon na siyang sabado pamay-an. Lima kaadlaw gikan karon. Uy.
1: Abi ni mo gingno. Huwag yung kabutangan sa kong kalipay. Tungod kay mabana naman unya na ako ang lalaki nga akong kimahala.
0: Happy kay ko para ninyo, Marla.
1: Salamat, gang.
0: Basta, ang wish ragyo na ako ni mo, Marla, nga magmalipayon mo si Jerome. Hangtod sa hangtod.
1: Salamat, gang.

0: Ay, salamat. Nahumanag yun ko sa pagpanglimpyo.
1: Uy, excited na kay siya. Kay karon, mga rin naman to sila si Jerome. Kauban sa iyang parents. Aron, mamay. Apigid kay kunin niyo, Marla. Super kayo.
2: Uy, ingon alas tres sa hapon, mga rin sila si Jerome. Kauban sa iyang mga ginikanan. Unya unsan marong orasa, Marla? Hapit na malang mag-alas 7 sa gabi eh. Pero nga nawa pa man sila.
0: Ambot ma, we. Kunun siya nahitabo ma. Kung nga nung hantot ka ron, wa pa manggid sila. Unya ganina narasab ko sige og tawag. Sige og text sa cellphone ni Jerome. Pero wa gyud reply. Og di sad na ko makontak ang iyang cellphone.
3: Basig doon na lang siguro kakulian mo ang wa pa makaabot din, he.
0: Basin pa.
1: Kundool pa lang ang ilas, ha? Kamaayo ba yung iadto? Aron sa pagsusi kung unsay na itabo. Nga nung hangtod ron? Wa pa man sila makaari.
2: Unsa man, Marla. Seryoso ka sila sa ilang plano sa pagpamay?

0: Di ka lang ba mo pasabot nga nung wa ka mo to nga sa tong ikasabotan? Napapamain ninyo? Sortihin ko sa rason!
1: Amot. Amot, saon ko ikaw pagpasabot, Marla?
0: Usayon, saon ko nimo sa pagpasabot, ha? Nagpaabot ko sa imong tubag!
1: Abini mo, atong higayon na, hilabihang awayan ni Mama o Papa. Tungod kay si Mama, di pa sa gusto nga magminyo ko tungod kay bata pa ko. 24 pa ko.
0: Wa din na ninyo kasabuti daan.
1: Dugay na tunitando si Mama. Pero nausap ang iyong una-una at tong pagsabado. Ugma o to. Bibahad si Mama nga kung magtumad yun sa among gusto, di namin makakita niya. Tungod kay maghikog siya. O kumulakaw ko o muadto sa inyo, di pa ko na kumakaabot sa inyo, patay na siya. Magkalipo ko at huwi kayo na. Marla, Marla, please. Sailo ako.
0: Wa ko yung pasailo nga mahatag di mo, Jerome.
1: Marla?
0: Og din na lang ko ito ba nga itong relasyon?
1: Marla, please.
0: Immature pa ka, Jerome. Di pagkakibaw mo na ang relasyon. O di kita ang angay sa sukusa.
1: Marla!
0: Huwag kay kaugalingong baruganan. Mau magbawag ta. Ako pali mo. At to permikilit si mong mama. Kung ang iyang desisyon ang permi ni mong agdon.
1: Marla!
2: Sakit kaayo ang nahimo na akong desisyon, DJ RC. Pero ako gipanindigan. Kay paminaw na ako, maoray makaayo din hinamong duha. Nako. Pero sa tinud-anay lang, sakit kaayo sa dugha ng mga pakita po.

0: nakilak man ka. Ikaw ang nakigbuwag, nga nagilakilak ka diha.
1: Gisakitan lang ko, King.
0: Oh, siyempre. Sakitan gyud ka, tungod kay love gyud nimo ang tao nga imong gibuwagan.
1: Pero mas maayos sab, nga gitapos na ko ang tanan, King. Kaya ako rin sakitan. Ako ra ang mag-antos.
0: Pero, Marla, luoy pa ya si Jerome.
1: Ayaw siya kaloy, King. Tungod kay di lalim ang yung gihatag na kong kasakit. Di lalim.

0: diri ni mong badawat akong gugma.
1: Sorry, Berto. Pero di pa yun ako kaya nga makigrelasyon ng balik.
0: Dugay na mong mungwa sa Jerome. Naghandom ka pag-idea gihapon niya.
1: Basta, kinilang akong ikasulti ni mo, Berto. Friendship, ragyod ko ito bang akong ikahatag ni mo. Friendship lang.
0: Marla.

0: Abi na ko og andam ka na og bagong relasyon. Sud sa tuig kapin, gikan sa imong kapakyasan sa gugma ni Jerome.
1: Ambot baging, uy. Pugsun man ako ang akong kaugalingon sa pagpakaroning nun, pero... Pero di yun ako kaya.
0: Oh. Unsay pot mong ipasabot, Marla?
1: Bisan pa man sa kasakit kaya gihatag di rin ako. Bisan pa man siyang kipuhat. Pero si Jerome paghihapon ang liasa ko kasing-kasing.
0: Oh, Marla!
1: O di ko ka na ikaw ay sulti ni mo, King. Siya paghihapon ang liasa ko dukan. Siya!

0: Pwede ba mag-storya ta?
1: Ugon sa may angay na tong istoryahan. Ug bagaan imog naong, eh. Di naman tauyab, di ba? Pero ganong may anhi pa mangyug ka?
0: Magbalik ta.
1: Magbalik? Sa ingon ana lang ka sayon? Ha? Ayaw na ko pala umag pagbalik, Jerome. Tungod kay di na ko ni mumada.
0: Di na kini pala Ako ni kong tinudon. Ug ning imong gi kaatubang karon. Lahi na nga Jerome ang niyas sa imong atubangan. Kung sa una, mahadlok ko sa kong inahan. Ug dag-agad lang ko sa iyang gusto. Apan karon, lahi na. Baka mauna ko mapasabot sa akong magilikanan. Gadun ako'y dan na akong gisubay. Ug ang natabo na to kaniadto, dako kayo tong nahimong lison ako.
1: Ayaw na ko padunggana. Tiyak ka na.
0: Marla! Marla!

0: Ikaw na, Sab. Og may anihi pagigkasamo. Makit-an ka sa akong mga maguwang, mapatyan ka kayod.
1: Di na ko igsapayan noon siya may tabo na ko. Ang mahinungdan nun na makuha ko ikaw pagbalik.
0: Oh.
1: Please. Please. Hatagi ko laing, laing higayon. Aron ikaw matuod na kung di mo nga nagbasol ako sa akong gihimo. Sa una. Og ingnon ko ikaw, nga kung sa una napalpak man ang atong plano untang magpagkasal, pero karon ingnon ko ikaw, bisag di na lang ni mamay. Bisag ugma, magpagkasal ta. Ako nang buhaton. Makauban lang taka hangtod sa hangtod.
0: Jerome!

0: Confirm na gyud nga nagbalik mo ni Jerome?
1: Oging. Og timailhan ana magpakasal gyud mi.
0: Agad-agad?
1: O sino kayan? Ana bitaw sila. Love is sweeter than second time around.
0: Oh, nahala. Unya, kanus aman ang inyong kasal?

0: Hoy, Marla, lapas naman o 20 minutos. Wa pa man gyud sila si Jerome dinhi sa simbahan. Unsa naman ni?
1: Jerome, ngandi na magkabakuntang yung cellphone, oi. Hain naman ka.
0: Oi, Marla, wa ka kadagani sa imong pamanunon? Unsa?

Wala gid ko tungha sa simbahan ni Jerome DJ. Na ibawaan nga milarga siya. Hastang iyang ginikanan, wala nasab sa ilaha. Sakit kaayo ang nahitabo og ang ako mga pangutana. Makagukod ba ko ni Jerome tungod sa iyang gibuhat din nako? Makapa-refund ba ko sa akong nagasto sa among preparasyon? Nahulog nga nagtunga man good me sa among kasal sa gasto. Uangay na lang ba na akong kalimta ng mga panghitabo o mag-move on na lang ko?

kay nahitabon na ako DGRC sa tinuod lang. Usahay makusun ako kung kaugalingon kung tanga lang bagid ko. Nga nituo sa mga pulong na Jerome. Apa nahigugmar ako. Dili ko kamove on ni ini DJ tungod ka duha na hitabo og ang ako anag yung kaugalingon ng akong gikusyon ni ini. Nganong gitugutan ko pa man. Nga mahitabo din ni nako. Dili na lang ko to bang akong sugilanon. Ako si Marla. Ug mao kini ang akong ex rated story.

0: And that was Ronan King. But the problem, hindi mo tinunod na naiyahang kuhan, I promise, ni Muha de Marla. So, Marla, the second time is, ato? Second time is sweeter. Mo ba to? Ang sakita ato, oy. Actually, sakit siya tayo mong kaagiday. Ma-confirm ginako nga dili lalim nga sama ni Adto. Nagsaba pa mong duhabahin sa inyong mga saad sa gugma. Murag. Diha ragid kutob dai. Murag dili gid matinood ang inyong kasama. Dila sa akong istorya ron, kaya mahuman man sa akong ditsog istorya. Manang open na nga itong linya para sa ato ang mga best in tambag sa itong 09285508727 09285508727 sa itong isa kalinya 09959946868 mga katropa. Open na nga itong linya. Kaya andam na tamo dawat sa inyong mga tambag. Bahalag po, tanang tatambaganan. Kisa naman magtinabangay. Kisa naman magtinabangay. Kita-kita naman po. Ayan na, open na nga itong linya. Ayan, chika-chika ta din yung sabay buhato na ni Marla. Oh, hello, may hapon.
1: Hello, mayong hapon.
0: Kinsa ni nga ko ang katawag karon?
1: Abigail.
0: Ang sama ni Abigail nga na problema man tag-apil anong kinabuhi ni Marla pero naluwi bi ako niya day. Sakit to. Actually, aside sa naluwi no, ako po nasakitan kong apil. Imagine na good. Kaduhan na. Yeah. Nigasto na pag yun. Kaluwi sa ni Marla. Actually no, madadara na kong joke din no pero kung knowing sa kahintan ni Marla feel na ko di dyan ako makaya. Basig anaon ako, Abigail ay. Basig inaniyon ako siya. Ana ang mahitabo, Abigail. Ikaw, Abigail. O sa may machika ni mo?
1: Ako kasi iya kalimutan na niya.
0: May pano?
1: Mabuon siya.
0: True. Dugay pa magbubunubunan.
1: Ito pa mga laki din, no?
0: Grabe gini mga laki, eh. Sama man saan ni sila, Dok JJ, eh. Mga laki, good, ay. Eh, ikaw, Abigail, nahigugma na ba ka, Abigail?
1: Hindi mo, ah.
0: Kapila na?
1: Kalima?
0: So far sa kalima, Abigail, kapila man ka na palamian. Ay, napalipay di, ay.
1: Wala
0: gyud. Wala lang may isa dito nga nagpalipay puro sa grabe naman sa puros kasakit. Di na pud maayo na. Ayaw po patakag sugot ana mga laki pasakitan kay imbis palamian. Importante gyud nga. Bisan unsa pa kapaitan kinabuhi. Ando na pirmi ang palami. As in, siguro kagpasakitan dai, Abigail?
1: Oo.
0: Grabe, taga-asa man din niya si Abigail, di ay?
1: Taga Bunawan.
0: Uy, di man din niya diri sa Cebu, di ay? Asa gay ng Bunawan?
1: Davao.
0: Davao, oo, Bunawan, sa Bunawan. Katultol na ko. Oo, sa Bunawan, sa Davao. Sa pagkakaroon single ang ako ang kumaring nga si Abigail. Single ka.
1: Manayag.
0: Nakayag. Malipayon mo. Malipayon, dili.
1: Malipayon.
0: Ana. Dali ang tubag kay. Magdaduha ko. Magduda kong malipayon. Sige, malipayon mong duha. Ang pinakadali nga tambag ni Abigail kay Marla, kalimti ang laki. Diba, Marla? Ay, diba, Abigail?
1: Oo.
0: Oh. Unsa pa may maingon ni mo? Unsa pa may maingon ni mo, Abigail?
1: Mag-i-sokin ako na nakalimta niya,
0: mag-move on. Diba? Mm. Para di na daghang kuan, di na daghang langas, no?
1: Oh, Jude.
0: Kapoy kayo ng inaanaw. Oy, pero nga naman sa pagbitaw, Marla. Uy, kapila mo ko naging hindi mo nga nilika magpahila na daw lalaki.
2: Ay,
0: ako'y nag-uol ni Marla. Kasakit yun na ito ng tao nila. Naagod niya na. Naghuwat na ka sa kasal. Niya na balitaan na lang ni mo ngang imong laki kapakasla. Nilarga ka ba niya pamilya? Duda ni mo, Abigail. Kisa'y nagbuot. Ang iya na pong mama ba siguro?
1: Oo, iya din mama.
0: Feeling ni mo, no? Nga naman, usay maingon ni mo sa iya, usay maingon ni mo kay Kuan, usay message ni mo kay Jerome. Sige. Nagunsaro ng takang.
2: Ayaw!
0: Takang, guru, to siya ron. Takang pag guru, Dok Gigi, eh. Ginit gurog tubig, ana. Anyway. Ayan. So ito si, moto si Abigail from Bunawan, Davao City. Rodrigo Aripuesto, hello. Happy birth, happy Friday, DJ. Miss your live, but we keep listening in radio. We enjoy all your reactions and jokes. Stay pretty. Hope to see you soon. Next week po, hon. Welcome back your program. Okay. Ma'am Angie, Ma'am Lorna, kisa pa man eh. Oh, hello DJ Queen Chinitz, watching from CDO City, Donglens ACQ. Okay, hello po. Maying pagpaminaw. Grabe sa akong pangalan eh. Donglens, at ano to ba? Ah, okay, kay photographer dai siya guro. Sige, si Donglens all the way from CDO. Taba ko CDO ba to dong? Bilang ako balik, bigay mawawa man ako mga kuan diri. Oy, CDO City, Cagayan de Oro City. Salamat sa pagbasa, DGRC. Our niece, to be with my nephew from Australia, likes her so much. Hala. Shout out ko sa akong papa Sigpaminaw from kanang Katangkunan, Dos Basag Pardo, Cebu City, 6,000. Ay, apel dyan ako ang kuandong ha. Nanambok yud ka, Archinita, Puerya Buyag, ni Samot ka guwapa. Alam niya, nag-vitamins, magkukukaroon, moms, kay wala lang, ganahan lang kong bus, okay, magpa-abs ko po. Niya magpa-abs ko niya, sa nawong mutubo ang abs, Buyaga. Vitamins, ay na. Anyways, basahan pa nato din yung ubang istorya, diribi. Happy afternoon, love. Magbuto-buto. Gira kong heart again. Taon mo, love. Nakayot ka. Unsa naman taon mo, eh. Unsa mo sa ginatumar din. Sige na, pagigugmara mo din, ha. Kutob raman sa tatanin hapon doon. Eh. Matam, di na lang kita kutob yun. Happy Fiesta Toledo City and Happy Independence Day. Good afternoon, Miss DJ. Gikan kay Jovet Arisgado, Uncle Darsh. Shout out, Lods, for watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Para na ako isekreto ang inyong kamin yun. Aron walay bisan kinsa makababag sa inyong gugmang team o siya. Dili po dalim ang side ni Jerome kay kinabuhi sa iyang inahan ang bugti sa iyang gugma diha kanimo. Okay. Ay, sorry ka, tropang ko ang Doc JJ na nadedia. Hello, maing hapon!
3: Maing hapon.
0: Kinsa niya akong kaistorya karoon nga na asa pika Zlinia? Mahimo bang isaysay ni mo ang imuang ay isulti mo pangalan? Isaysay naman noon. Kinsa niya? Ikaw na, Jerome?
2: Ay!
3: Hindi ko
0: kinsa man din ni?
3: Is Jake na over? Ano, what's game with pag-inat niya?
0: Oh, sa'y kadagana ko caller dire! Kinsa ni?
3: Si Iman, eh.
0: Si?
3: Iman.
0: Ah, si Iman. Abi pa na kung nauyab na ni mo to si Kuan. Nama kung ipauyab din mo ni wala sa akong programa nga Kuan. Wanted killing.
2: Ayaw!
0: Wala mo nagdayon ato?
3: Wala.
0: Unsa naman tawag ka Iman, ay kahina sa demo ay makawa magkagbilibo ay anyway Iman itawag ka man ini sa kong programa sa may maingon ni mo kay Marla
3: ako ay kaya sulti niya move on na lang yun
0: what na siya choice move on na lang
3: oh, move on na lang yun okay may mo niya na
0: dito
3: napamay dagan si Jerome mabot yung
0: no naramay murag si Jerome po diri o kanina nawag na to. Pwede ra kainigin siya po. I-substitute lang sa nato ba? For the meantime.
3: Ika-dua o. Pansin gas po sa pagkata. Pariyaw mo sila nag-gas po. Kahit kung naman sa nato.
0: Pero kahit na.
3: Na lang,
0: yan na lang kalimtan ang gasto.
3: Oh, kalimtan na lang niya. Kay...
0: Paita.
3: Ano naman mo, mag-iisa na
0: ang pagkakas. Paita, aning igo na lang ta sa limot.
3: Ora nga. Si Carla, kung asama na rin diya, ayan po lang sa ginuuto nga, nagpinga kayo ginuboy na. Ako din siya to sa inyo buwan.
0: Okay. Pakilata na to siya.
3: Ola, nagpunta din siya, yun kay, naglaonggod si Carla, nagwan. Nagwala mo na nagalit siya sa timpan.
0: Mm-hmm.
3: Kaulaw niya to, kayo niya, patit. Mura mong gusto niya ato. Tintong to si ato.
0: Tinawad.
3: Muna niya.
0: Dahil ako.
3: Wala. Iyan lang karimutan. Kaya akong mahal. Hindi ginawa sa rin na akong mahal.
0: Naluoy ko para kay Marla. Am I not? Nasakitan ko para niya.
2: Ayaw!
0: O sa mga ikahatag ni mga mensahe nga to kay Jerome Eman.
3: Andre, si Jerome.
0: Yes.
3: Ang inawat ko ni Jerome niya. Hindi na siya mga pa. Padapat siya. Kaya kung tinawad siya naman, hindi nga ipakita niya ang problema ng tempo niya.
0: Ng mga lalaki ba nga di ka bumubarog sa ilang kaugalingon ba? Nga ano magsunsud naman mo uyab-uyab?
3: Mawag yun na.
0: Sa puta, makasapot man mo eh.
3: Ikaw si Ro.
0: Na, sige, kasabi.
3: Kita lang tayo ba?
0: Wala.
3: Litkan ko na yung tumoy.
0: Aga! Aya! Bayuta ka!
2: Aya!
0: Liktan ang tumoy ni Jerome! Lictory, am I? Ay. Anyway. Pwede ay, sige. Sorry, good.
3: Lait. Kung tumuyay mong kinuhuna.
0: Alangan, kay hugo be ko. Malamang hugo mo kung kunahuna.
3: Tumuyay
0: sa tudlo, di ay, sorry kayo, am I? Wala tuyo, am I? Alam
3: na kung mahal, really kinakukulintan. Lord mo yun eh, korang gumigyan sa kumahal.
0: Kana.
3: Kaming ulit ito ko na riyak.
0: Agay. Tinod, anay, nag-iday na?
3: Ah, siyempre. Nagpunta ko na ako kabisi. Dito ko rin sa mission. Kalikyat lang yun ko nga. Minaw ko sa programa kay. Tanda pa na akong tipon. Ano may... Akong mahal nga ko nun.
0: Ang mahal niya. Mahal ang bugas, gasolina.
3: Marator ang bugas.
0: Marator ay bugas?
3: Alam kong mahal-mahal yun.
0: Garag. Kitiw mo sa dato ang tumoy sa tumbuhukan. Mugin yung mga linyahan sa mga maayog yun, mutira. Mutira glass. Thank you, Kayo Eman! Dagang salamat. Maying hapo di. Happy Independence Day! Katropa mo!
3: Exciting!
0: Grabe naman. Si Eman, si Eman. Good afternoon, our special Darwin! Hello di, sa kanlaon ka ba katropang aspasyo? Clark Kabalida, shoutout DJ, happy birthday. Happy birthday, Quiñones o Alan Quiñones. Pinakagwapo sa Santa Ana. Nang kaala. Sakita sa imong story, Marla, oy. Marag movie, Runaway Groom. Move on na lang, Jude. Wala na kay mahimo, manggood Ana. Paita sa Dana, ay mag-move on na lang ka. Marla! Huwag kang susuko. Kahit mahirap, lahat ng hirap may ginhawa.
4: pagkatapos ng dilim, meron ding liwanag. Laban lang. Para sa'yo! Laban na to! Kanto kay Kuan kay kasi itong advice Gaudencio Lapuot.
2: Ayan.
4: Mayong hapon sa tong caller sa Picas Linya, kinsani og taga-asa.
5: Hello. Ayong mainiton na sa tungkol kini mo DJ RC.
4: Of course.
5: Nanawag ni kini ang buntag.
4: Si Katropang bugahin na sa imuhang kuan, imong bula wanong mga advices dira ka tropang Jojo.
5: Dili ba ya gid sana ni Marla kay hindi maraman din siya. Unya kana bang sa unang panahon na pakyas sa unang panahon na pakyas sa mga gitawag Marla ni ha. Move on. Sugod sa bagong kinabuhi.
4: Move on. Anay, sorry day.
5: Anay,
4: advice pala ka di ay.
5: Ana na lang gitan yang kalintan si Jerome. Pero sa drama ra babi di ba sa gud. Si pasar sa la ni Jerome sa gud. Sa mara na ko. Si Jerome dako na man gitan si nana man gitan si lei kan ang gitawag na to. Kana bang dana bitaw sa gitawag na to kan ang iya na gyung kaugaling mong bisito. Pero nganong nagagad pa man di sa gintanan na kanang lakto na man ta sa gitan. Ang ako sa message ni Pahin ni Jerome, yan ang ayaw po kata sa ukang babae ang mga pagpapitig ni Darla. Eh, maabot rin ang panahon na maabot rin ang karma na hindi tawag na ito kung napa. Kaya yung kanarap ang kami yung DDRC, hindi ka nakuulitaw pa mang ito.
4: Ulitaw pa rin ka? Ay, abi mo na kung nanakasawa.
5: Wala pa kayo asawa nga ngayon. Kung nasigit ka, ito ang patanakaw din.
4: Sige, sorry na, Joe. Sorry na.
5: Ang kinimang kong kami yung inyong DDR, si sa kong nangibawahan, sa kado, nang gunang din yung gunang kaduwa-duwaan. Dili kaduwa-duwaan, dili sige na ni mo ka sa ataharan. E ka namang kong abawa, mawag na nangibili mong adlaw na di yung nangimpa mo sa altar sa ganyong kung sinaray ng buhang na sumatayo ng kayo magkaguwag ninyo. So, nga na lang, pag-agad kasi mong binitanan kita, maminaw na ako, maminaw na itong binitanan. Pero sa imong kagaling mong kalita, ilatagi kang pugang gili, ilatag na maayo, ikaw sa ganit papugong, nga lang misugot, nga lang misugot man ka. Kung tinutanay ni mong mahal si Darla, di mo kung itong ipaglaban ang inyong latagugma.
4: Yes.
5: Mama na ginaingon na, bisan sa mga unos na mong abot, bisan sa bagyo na mong abot, kung ikaw misugot, bili, hindi ka magabot, hindi ka matagat.
4: Correct.
5: Kung nga, utasang siguruhan na, gano'n, murag wala ni mong ang kalabang ingon na itong panampok sa ano. Ang pagbango ka ng ganyan sa Ginoo nga, imo lang pamayuhon sa Ginoo nga, malambaga ng inyong ginikanan o nga. Kini message ako na ginitingbon, message ko na ito sa ilahan ni Jerome, huwag sa mga ginikanan, yung ginibirom, kung matatungo ko sila ron. Ayaw ninyo pugin ang inyong anak, ay maabot ang panahon. Kita manggod na, si Ginoo nga, kita, kitiban pa sa itong mga ginikanan, pero may panahon, di mo biyon. Pagkuha kita nila kay usod na kita nang gitawag nila sa nang salad sa kami niyoon.
4: O magtukod o kato ang pamilya, anak man na.
5: Magtukod mong kita kato ang pamilya. Yes. Dumaan na kita ingang kitaw, huwag din mamatay ng minyo.
4: Correct.
5: Mura man din ka. Kaya ka naman gusto mong kaya, sulong din mong din na. Kung sila ko na yung sa ginikanan ni Zero Mataw, si Zero, kung wala ko mong mamingi ko sa gitana o mga asawa. O ganay, manangangay inutukan ito doon sa upang ginikanan ng namin o ba? Kung wala sa gustuhan, sila hanap matatak ko lang ang sakita doon makabuhin na nanay sa ako. Hindi lang sa gustuhan na magbili nila tugyan. Mawala na yung tambag BGIC. Manta na malandagan ang mga ginikanan na rin ay maayaw na matugong sa mga anak na buot na gitong tang magbili nyo. kay ila gidnang kapungot ila nang kalipay. Kung ni Dayla, day, move on, pagampo sa Ginoo, pangayuan sa Ginoo, nga mo kita na kayo nag-aon tayo ginuti, nga mo seryoso, huwag mo tinuod ni mo. Salamat si JIP, ang mo greet ko
4: sa may daghang JIP. Salamat po at sa iyo ang
5: kuhin. Ngayon nagsamukamot ko ni JIP na minaw, dito siyang tuya. Friday ko ni Sakong tagumangkong, wakong tagumangkong DCRC.
4: Kana.
5: Ay, dahil ko ni, kanan siya nga, ipahay ko na siya ni, kwento no, Ate Aris, hindi nga siya nga. Ay, ni Baby Aris.
4: Baby Aris!
5: Kaya, ang hanggaan niya, si John Tupo.
4: John, unsa?
5: John Tupo.
4: John Tupo?
5: John Tupo.
4: Pupo?
5: Oo, naminaw siya.
4: Ah, John Pupo.
5: Naminaw siya niya.
4: Uy, may pagpaminaw.
5: Ayan niya, siya nga, advance na si birthday ni John Aris from June 19, 6 years old na si Aris.
4: Ano si pangalan niya?
5: John Aris.
4: John Aris. June 19, happy birthday daan sa imo hadong. May pagpaminaw.
5: May pagpaminaw sa atong suon at wakong suon among kabangturan ni Aris na si Ken. Mama o. Ay, pagko ni Kwan, Kuya James, nang sama, no?
4: O Kuya James. O wala pa nakapanawag si Kuya James.
5: Kaya si Kuya James, hindi ang sinakapot ni din ng personal. Kaya si Kuya James, KPCRC, ugdo nagdughan, balgukugdughan, huwag balhibong ilo.
4: Uy.
5: May na siya nag-itarik sa KPCRC. Kaya si Kuya James. Kaya po ko sa among maliitan na balista nga naanaroon sa sinagensan, si Kuya Efren, o siyang papanay. So, sa tanan na lang naminaw, o niya, mapipiesta sa advance ng gabi na aday ni Diyas sa mga City of Tambi, Ipabaw, Manchester City. Sabi rin lang ko to, BGIC, nagiging salamat sa pagtagad, sa kuhan, ampag, o ni Dala.
4: Ayan!
2: Ayan!
4: Basta kayo ba? Katropa mo!
5: Heck! Exciting!
6: Exciting!
4: Grabe talaga ito siya. Hindi mo talaga ito siya. Babasta-basta si katropang, ano, katropang gel. Asa naman taga Davao din ha? O kaduwag taga Davao nga mo ni Tambag Ro. Hello, maing hapon. Awala pa dahil. Kataka-istory pa rin, doktor. Sa itong caller, di ay diha sa itong mga viewers. Oo, hangtod alas 2:39 mo dawat kung tawagan. Hello, maing hapon! Hello, hello, hello, hello. Kinsa ni? Taga-asa ni?
7: Hello.
4: Hello. Kinsa ni?
7: Maing hapon, DJ. Jordan.
4: Ah, Jordan eh. Di na kinahanglan mo ginawa. Kay paghupaw pa lang, klaro na.
2: Ayaw!
4: Alam kong ikaw ito, Jordan. Kumusta ka na, Jordan?
7: Okay, ra. Tagaan lang maminaw ni mo, DJ.
4: Masaya naman ako. Tawa.
7: So, ang problema ba? Sige ko lang sa minaw sa mga ano mo.
4: Mayo pa mo.
7: Ka mo tambag, Didi.
4: Mayo kayo mo mamina, mayo pa mo. Kaya pag mamina mo na ako, mawala inyong mga problema. Ako, samtang sige ba rayo din, nawagya po nang awa ako, problema!
7: Adi, wala ko yung problema, Didi, kaya naman kayo uyab.
4: Ako?
7: Oo, naman kayo uyab. Huwag kayo problema.
4: Asa man po ka nagpatakag tabian ang nakoy uyab?
7: Ano, Didi? Ingin ko na ako uyab.
4: Ay, mapataka, nagkukukchismis, dali ko na ako uyab.
2: Ayaw!
4: Ngayon, pag magka-uyab din ka, mawala na ikaw problema.
7: Oh, okay. Always happy man daw.
4: Kisa pa na iwan na na.
2: Ayaw!
4: Ayaw, syugtuhan ang mga inanang istorya, Jordan. Kaya pag naka-uyab, depende na kang imong uyab, maghatag kalipay o problema. Pero kasagaran yun, maghatag yun kung problema yun.
2: Ayaw!
7: Banto, grawa, yung masugot na. Kaya yung mawala na.
4: Huwag mo sugot ka, eh?
7: Okay. Para di mo ko ang problema.
4: Depende na ni mo kung sa'yo mga taki. Mahatag ba ka problema?
7: Pero ako sa bahay, akong kalipay yun. Kalipay yun ngay. Yan.
4: Ay, ikaw, ako di mako. Okay, ako akong kalipay kay kwarta man.
2: Ay!
7: Mogit, pariha.
4: Okay, saan man ako nakuyab nyo? Wala ko'y kwarta. Kakapoy ba?
2: Ay!
4: Saan na to pag-dit-dit kung wala tayo kwarta? Dilipin yun kung ganahan.
7: Mabasa pag-gastoon, DJ.
4: Ha?
7: Magwangkuhan lang. Usay, babae mo gasto. Usay, laki mo gasto, anak.
4: Ma, ay naniyon dyan ako dong, ay. Naon yun ako. Ako'y pagastuhon. Ikat. Nyo sa omen ato ni pagtambag atong letter sender karon Jordan. Chikahay daw ko bi.
7: Ang tambag nako DJ is wa siya ay baruganan.
4: Ana.
7: Kung baga hanap siya ang pagkatao ba? Anga kung baga under siya sa binikanan. Mhm. Di siya magsuod og relasyon kung di siya wa siya kung wa siya baruganan. Ano? Ako naman wala ko ka-experience DJ pero sakit paminahon ra ba so, kahit sa babay.
4: Oo, ikaw ba naman na nangandam na sa imuhang kami niyo on?
7: Oo, 20,000 ko to'y bayron nun, unya, wala ka mo ito nga. Grabe. Tambaw siya nga, pa-repanan, ang laki, di gina mo repan din dyan.
4: Di gina, kanyang ikiyas naman, sa pamaiyahang o saan?
7: Late pa yung ito, kay, kung ano. Sa pag, ang babae, move on lang dyan. Mangita siya glaki nga tarong.
4: Kanang. Sabi man. Sabi man, ikaw, usamay ma-message ni mo. Ikaw parehas ni mo. Usamay na akay Jordan di ay, o nga nung ikaw ang piliyon Jordan?
7: Mupa. Musalag, ang lumay mo, ati man sa kuya, kung sa gusto, ihatag. Ano lang din siya?
4: Sa umura to?
7: Umura to?
4: Sige.
7: Ay, yeah!
4: Okay. Sa upo man.
7: Ako, wala ko concert man.
4: Ako
7: sa kato na yung film ninyo, no?
4: Oo, to film na mo to nila Tita Diwata o Kaplodi sa Hope's Dome Lapu-Lapu. June 19. Oo, ay, nagtura mo ka ng isa istorya rako diri. Uy, mo sa kong movie, oy. Sabi,
7: magka nang... Ito, sa una, DJ, nga. News director ka diya sa XFM.
4: Na! Masikhanta ang Philip Sirujano, ana.
7: Hindi, wasawa pa. Ma'am Zubile, manuwa.
4: Ah, katawa. News writer ko, news writer. Agi ko news writer. Makalaag ka na di ay sa kuan. Makalaag di ka nang napulapo sa kuan. June 19. Awa di ka. Wala eh. Bay na lang eh. Bay na lang.
7: Mutan na oras ko sa kuan na. Sa inyo kuan.
4: Mga video, anak. Ay, sige.
7: Ang ngayon, mabalik palitan na si Tita DJ sa X-rated. Dindog mo, tulong mo, kabuo kay, ano ba, lingaw kayo drama. Diba DJ?
4: Pero daghan na. Pero mas maayo nga, hindi ka lang kumong apil-apil.
7: Hindi ka't naging tulo mo kay puro mo mga guwapa ba? Hindi niya lang ito.
4: Okay na na. Okay na kayo na, Jordan. Salamat, Jordan! Grabe si Jordan. Isa kinis ako mga suki, tipa minawan si Jordan. Dugay na kainis, sukat na sud ko ni XFM. Ika pa ko sa laing istasyon na ananag na yung suporta niya. Anyways, alas 2:38 na katropa. Isa na lang ka-caller. Oh God, dili isarado na to itong caller line. Aspasyo Darwin, sa may Villa Hermosa, Negros Oriental. Sa Negros Oriental siya, pero ang iyang madunggan dito, kaya ang sa kanlaon yata ni or sa kuan, gihulgan. Cross post mo yung kasagaran ni. Oo, may pagpaminaw sa inyo ha din ha. Amping-amping. Hello! Itiyog naman mga manok.
6: Hello!
4: Ayan, eto na po. Bigyan na natin ng palakpak ang ating panauhin. Eto na.
6: Salamat sa yung palakpak.
4: Ayan, katropan James all the way from Samala, Davao City. Ano ang masasabi mo sa ating letter sender?
6: So, mga sa gingon sa uban, naman na lang kung ipuno kay Murag Halos, kasulti naman kung tinatanan.
4: Sorry, copy paste na lang kaan ni katropa?
6: Pero dili yung tanan.
4: Ah, sige.
6: Ako na lang matambag yun niya, finally na lang yun. Irelax na yung mumar na ang imong kaugalingon. Irelax na yung muna, mapahulay ka niya, mabakasyon ka sa kadapit na din ikaw rin ito o katong mga taong wa ni mo na ilipon ba?
4: Mm-hmm.
6: Aron magsugod na po ka sa bago na pong ang-ang na po siya mong kinabuhay. Tapos,
3: Eh, nining kaduha ka bisis na pasakitan ka, hindi na nalalim mo eh. Mas may pa eh, mas may pa sumbangon ka na duha ka kumo ba kayang kasakit. Kung matambala na, mawa naman. Pero kung nagkasing-kasing na gini ang masakitan mong guna regards eh. Dugay, di kayang mawa. Yan. Eh, kanang na-experience po ni Marla, na-experience po na nako po kanya to. Mauna nga, nakarelated ko. Bisan tuod kong tunga-tunga naman po sa drama nga kong na-abdad, pero gisang marayos na ko pagayo. Dili gud lalim, dili kay dali. Mao na nga. Malikon ko ang final na kung napatambag nimo. O bakasyon ka sa sakadapit, then i-relax mo yung mukha galingon.
4: Mm-hmm.
3: Dawas niya na pag yun, mangayo ka o panabang sa atong buhay na Diyos na unta, mahupay na yun sa hingpit ang kasakit niya yung ibati karon. Mao na nga. Mismo ako nakarelative ko na yun. Dili gud lalim, ngayon nga itabo karon ni mo. Kay duha na gid kay gayon nga ipasakitan ka. Kini po kada si Jerome. Kung nuna na man lang po nga musuod na lang sa tigma, kung wala kay sariling desisyon, mas na tayo magpuyo ka na lang nga mag-inusara. Kaya nuna na dahil nga nili ka magkamaong mubarog sa iyong kakuhan. So may kapuslanan kung ikaw maminyo na, niya ikaw, wakay pagalingon na panindigan, wakay sariling na prinsipyo. Yeah, magsanay ka na lang sa iyong ginikanan, di ba? Ang pangutan na, unsa may ugma sa iyong pamilya, na ikaw mismo, diri magaling ka makadesisyon sa iyong kaugalingon. O labaw sa tanan, kung nakadungog ka man karon, unta, kung wak mang ginkay kong mga ito ni Marla, ayaw siyang palauma, ayaw siyang pasakiti. Nagsunod gini ba, gahapon, lalaki lang gahapon, nasa la rin sa mga kasakitan. Karon, lalaki lang gahapon. Ito, malingi, istoryahan, eh. Pascal sa kita yun. Muna nga, nauwaw ko ba? Nauwaw ko. Sige man tuwag ko kita sa mga katumboy na Diyos o mga ayaw ka kaniya o mga giya kung unsa man ang angay ni mong buhaton. Parte sa imong pangutan ng paripanan ni mong ganto ni Jerome, ayun na nagunaw na na, dinayas man ganila, niya paripan pa ka na inoon. Kung sa pa, tabla man pong mundo ha, kung nakagasto ka, nakagasto man po siya. Muna nga, ano na lang, tambalin na lang ang mga samad sa imong kasing-kasing hangtod na mauwat kini o mapapasadayon. O salamat po dahil sa pag-rest po dahil ni Dudong Jure. O sa karantanan na lang ang mga coolers, o sa katawa makasunod, Lunes na lang mo makatawan. O again, most especially ito may one and only, na nag-andam na po sa mahilit na kape tungod kay Mugna-mugna magudirip. Sa aninda na magudarijars.
4: Oy, as in, diri ka init ka ayo diri.
3: May giingon nga, kung init niya, bugnaw nga niya. Kung bugnaw nga niya, init po niya.
4: Damar maglaing naso. Salamat ka tropang James, all the way from Samal Island. Katropo mo,
3: Exciting!
4: Ayan, ako nang turn to advice. Ang mga kulang wanong tambag ni DJ RC. Dai Marla, dili ka gusto ba sulo, no? At the end of the day, taurata, masipiat, adunay mga desisyon. Kada bang ginatawag na itong poor decision making, apan dili ka nabasihan. Kung sa mga pagkatao, Dai Marla, dili buot pasabot, nga nasayop ka sa kaduha, nasayop ka sa sinugdanan, buot pasabot, mubo na ang imong pagkatao. Muna, ayaw question na kung unsa ka karon, kakabaw ko, you are self questioning or worth questioning ka karon. Imong ginagunaos gan imong worth din ha. Apan dili ka na ang sukdanan ang pagbiya ni Jerome. It's not your problem. It's him. Ana ba? It's not you. Ayaw ko magkasiksena pa. It's not you. It's him. Kung usa man niyang desisyon, dili tungod ni mo, tungod na niya, kundi tungod kay di niya kayang barugan ang iya mga desisyon. Kung nasayop man siya ni mo, sa kaduha o ka sa sinugdanan, wa na diligid niya deserving ang imong gugma. Sakit man, dawaton, ang imong nahitabo sa imuha, nakasa, padung na unta mo kaslo, nakagasto na padyod ka. Daghanag na kahibaw mo, ginay sakit man, daghanag na kahibaw. Nga nakahibaw pagid sila nga nabinuangan nakakaniad to. Pero shout out lang ko sa imong inahan. Inahan man sad ko no, pero dili man gid tama gid ang susama ni ana oi. Ang ato mga anak mo abot man gina sa panahon nga mubuhi sila sa ato ang mga kiliran kay tungod magminyo na sila. Kung magminyo na imong anak, aw suporta eh. Makita man nato nga si Marla dili man babae nga walay kanang minino or kanang babae nga dili siya deserving minyo ana. Nahigugma man gani siya sa inyong anak sa way puas. Mo gini akong giingon karon no, way back then before ang mga ginikanan maguol kung kinsa ang ilahang o kinsa ang minyuan sa ilang mga anak nga babae. Pero karon nga henerasyon maguol na ang mga lalaki o ang mga ginikanan kung kinsa minyuan sa ilang anak. Sana may nahitabo. Ana na siya ka tropa no. Kay wa naman po tay igong oras di na ko tas o na kon tambag sa imuha day Marla no. Ang ako alang gyud day, angay pa ba nimo nga mag-move on na lang ka mo og inay pinaka tama gid nimo nga desisyon din hingon. Dili na po na kinahanglang ipangutana kay kumangutana pa kanako no. But pasabot ani mo di pa kaanda. Pero puslan man ay nanta kadaan. Yes. Mag-move on na lang ka. Kaya kung magpabilin pa ka ni anang sakit ng imong nasinati karon, unsaon ni mo pag-uswag. Unsaon na lang, unfair kaayo nga sila nagpabilin o nagpadayan sa ilang kinabuhi nga malipayon, ikaw nabilin ka sa kasakit. Mo lang, it's your choice, desisyon ni mo, kung unsa may dangatan sa imong kinabuhi after siya nahitabo karon. Mo ganang giingon ni mo, ang imong kalipay, ang imong pag-uswag, nakadepende ka ni mo. Kaya nga naman, it's your decision at the end of the day. Okay, makagukod pa ba ka ni Jerome tungkol sa iyang gibuhat na ako? Yes, pwede. Kung ganahan ka mo, kuan niya na apoy mga legal nga mga advices nga pwede ihatag sa imo, ha? O pwede po nga mangutana ka sa mga legal expert pag hitungkod ana. Pwede mo file gani ka nga na stress na ka, na depressed ka sa nahitabo tungkod ako kang epekto nini sa imo. Moragin ako ikatambag sa imuha day o din na naman siguro ko to mga ko ang pag uban-uban ninyo. Magduganay na po tal Lunes buhon sa programang X-Rated o Wanted Kilig. At tangin ninyo ang programang Asintado kauban si katropang Eric Seras Manait. So, wala may yung oras. Ugma na nata magdunggan na. Ay, di nanti ugma de. Sa sunod adlaw na lang kita ani ha. Yung mga request o mga tawag din ha. Sunod na lang po da. Sa ako partner sa Vigas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, ato ang mga kaubanan o nga itong station manager, John Lemon Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
8: Exciting!

0: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
9: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, sa isa lang, ganito. Na, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
8: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
10: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
11: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
10: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
8: Vision X Plus, user, atong paminawon.
12: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
13: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
8: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. gising.
10: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
15: Mac Turbo.
14: Oh, yes.
10: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
16: Seven Plus Herbal Soap.
17: Yan is Galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
16: Santan Plus Herbal Soap.
18: Para sa maputi nga panit.
16: Mahamis nga kutis.
18: Santan Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
19: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver. Pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagbili sa mga butika.
21: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
22: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
23: Mga katropa, available

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Extra Drive.
4: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Siksi pa. Sa karon, no comment na.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
9: XFM 9.1.
6: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: XFM.
10: XFM. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: The Secret of Health.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
9: The Secret of Health.
12: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sa sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
11: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
13: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
12: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kulbaan.

0: Pimix, mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore, o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini nausab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. Secret of Health.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1.
5: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Extra Drive.
9: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwakog babungog. Katul, kaayo to. Dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM 89.1 Davao City.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumarandayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mabili sa mga butika.
18: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
21: Mga katropa, available

0: Dis Buhangin.
1: Exciting summer manakatrupa.
2: Ang saya na summer.
1: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Kaklare, sana.
1: Exciting.
2: Exciting.

0: XFM 89.1. 89.1.
1: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
7: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Kaklarek sana!
3: Exciting!

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.

I tell you? What I tell you? One, two, three.

0: XFM
1: 9.1. XFM time. It is now 9 o'clock.
2: XFM.
3: XFM.
2: In Davao City, XFM 89.1.

makapagsulay, ano rin mga tagool, ano rin mga kasakit, kapagkita ginapadasig, nakupta na ito atong pagtuong ato sa Diyos. Diyos nga matinumanon, Diyos nga maluluyon, Diyos nga mahigumaon ka na itong tanan. Kaya sa matang sitwasyon sa iyong kinabuhin, nakita siya kanimo karon. Kung sa parong, padayon lang sa pagkupot sa itong pagtuong, ngatong sa Diyos, na matinudanon.